0: 92.7 Heart FM, Cagandioro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ako, ikaw ba naman sasabihan, pagmamahal ko sa'yo, hindi mauubos yun.
1: Ay!
0: Diba?
1: Tumingin ka lang grabe sa aking mga mata. Agree. Ba't sila nasin mong mata?
0: Ay, mga in love dyan.
1: Ay! Kasi init ng araw ngayon.
0: Ano? Nag-heart-heart na ba yung mga eyes ninyo? Aha. Ginaganahan na ba kayo magtrabaho?
1: Ay, oh,
0: diba? Naaalala niyo yung pinakamamahal ninyo? Diba? Yung mga nasa offices ngayon? Nako.
1: Napapatunga nga ka dyan.
0: Kulang nyo nalang sabihin, Dr. Heart, ang sarap na mag-work. Diba?

0: mga pagkakamali natin. Pero ang importante dyan, isang bagay lang ang dapat natin siguraduhin. Mm-hmm. Is yung may natutunan tayo doon sa ating pagkakamali.
1: Ayun!
0: Yun lang yun.
1: At pag humingi tayo ng tawad, eh dapat talagang galing sa kailaliman ng heart natin.
0: Correct.
1: Sincero talaga tayo. Oh, dapat. Good morning once again, kina Sir Bernie De Atras at ganun din sa lahat ng mga staff ng Mayor's Office.
0: Ay, magandang umaga.
1: And good morning sa inyo lahat. At ganun din, mga taga City Tourism Office.
0: City Tourism, hi kay Sir Mikey. Oh, CIO kay Sir Jade. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, ha. At eto mga taga PMFTC din, 9436. Sabi niya may limitasyon ng pagpapatawag dahil, pagpapatawad dahil minsan kung di ka magbigay ng limitasyon. Eto na nga sinasabi ko, pwedeng abusaran. Diba? Yun. Kung wala kang limitasyon. This is Junior Ibanez and Melchor Ora. Ay, kilala ko eh. Parang kausap lang natin yung kanina. No?
1: Parang kailan lang. No?
0: Parang kailan lang.
1: Once again, mga taga City College ng Cagayan de Oro, dyan po sa may Agusan. Ha? Hi po sa inyo, kina Ma'am Pai at saka kay Ma'am Hazel. And good morning.
0: Good morning.
1: Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Oras natin, 11:16. Naku, wala na po tayong oras. Paalam na po kami. Susunod na po si Harvey Stone. Si George, kasama niyo mamaya.
0: Mamaya, Dear Heart, alauna. Hanggang alas stress po ng hapon, eh, love songs ulit tayo.
1: Pag meron namang humingi ng tawad sa inyo, patawarin niyo naman.
0: Correct.
1: Magpapaalam na po kami. We're leaving a song from Basilio. Lord, patawad! This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. And always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:29 na pong oras natin, sweethearts. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo, pasahin natin ang ating lunchtime. And of course, Harvey Stone here until 1 o'clock. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 40 minutes after 11 o'clock, and time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Martes na po, mga sweethearts, at saka sama-sama na naman tayo ha, dito sa atong favorite program during lunchtime, ang Heartbeats. Oh, magpapatibok po ng inyong puso. Di ba? Siyempre, magiging masaya tayo ngayong araw na to, di ba? Ano ba yung mga nagpapatibok ng puso nyo? Aside kung matapos kayong kumain ng mamantika at saka matatabang pagkain. O, yung mga kumakain ngayon ha, happy happy listening po sa inyo. Batiin natin ng happy happy listening si Ma'am Helen Meha. O, yung pasahero po kanina ni Jay Tagalog. Happy happy listening ha. Talaga nag-video call talaga kami ha. Tsaka sabi niya, morning till morning, nakikinig siya sa Heart FM. Wow naman! Maraming salamat to you, Ma'am Helen ha. And also, hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Catering. Eatery and Catering. Diyan po sa may Patag, maraming salamat po sa pinadala niyong grasya ha. Okay, Ma'am Grace ba yun? O yung owner nila? Happy happy listening sa imo, Ma'am. Maraming salamat. Good morning din po sa ating BBQ family dyan sa may Kamamanan. How are you guys doing? Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon na nasa biyahe. Of course, I'm talking about our mga TNVS drivers natin ha. Kagayhaan! Happy happy listening po sa inyong lahat at saka sa lahat ng mga Grab drivers natin na nakikinig dito sa ating program. Happy happy listening sa inyo. And of course, para di magtampo ang ating mga taxi drivers, sila yung nauna. Ang mga grupo po ng mga taxi drivers natin ha, Iputada, Gatoda, yung Bellevue Boys, at saka lahat-lahat na. Oh, yung mga nakalimutan ko ha, mag-greet natin mamaya. Alta Dua, at saka remind nyo ako, mag-message kayo sa akin para at least mabasa natin ha. Oh, ang dami kasing nagpapabati dito sa atin. 0917-1579-927. Padala nyo po yung mga pangalan na gusto nyong mabati natin ha. At saka sa atin ding Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. May

0: Heart FM Time. It is now 11:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyalis sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako kadtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Aba naman ka makabuhay, kumusta? And welcome once again sa atong tulumanon sud sa saka oras. Again, makato na sa kasalain pa mga butang mga hisgutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto o ang atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Badud.

0: Kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Juicy ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadyokirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Josima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para ni mo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang ni mo. Uya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dilip ka na tinuon. Ingna kong nagbakakalang!
3: Siya si Sender Josima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makakabuhay Plus.

0: patience is a virtue. Matod pa nila, kamakabuhay mo na magpaabot yun kasi mong torno. Dili ni mo dali-dali o na matagbutang sa kalibutan. Kaya kung magdali ka, masok ka, amodra ka. Nadyo ka dapat pasensya. Naman na sa right timing. Kung dili pa para ni mo ron, di gina mo abot para ni mo. Bisag pag-usaw na ni mo plano, kung di na para ni mo ron, ay gid pamugos kay magdugo. Pero din sa itong tulumanon ka makabuhay, dili na kinahanglan nga magpaabot kag dugay kay ako nang ipabuhagay ang mga information para nimo, nimo, labaw sa tanan, nimo. Sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Welcome ka makabuhay, hinato na nga nakasmile, gihapon ka diya, ipamugos, ginato na nga tong kalipayon kay para i-attract na ito ng mga positibo nga mapanghitabo sa kinabuhi. Dilita mo sige gunahon ng mga negatibo kay mo gina ito ma-attract, matod pa sa law of attraction, ganon. Anyway makabuhay, kumusta? Maayong buntag, maying udto, maying hapon, maying gabi, maying kadlaw, depende sa oras nga mo gipaminawa na nga itong tulumanon. Diba? Bisa nun sa manay mong oras, diyas mong nahimutangan. Kahimso kong kabaskog sa panglawas, gihapon ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod, og magkuyog tasod sa osakatak na osaka oras ka na. Uban sa atong tuyog tumong, good health kanon og maapuhon og hangto na sa umaabot pang mga panahon. Dagantag isgutanan gihapon sa mas naandan, kabayan sa panglawas og sa atong mismong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Sa mga naglungot-lungot niya, dungagan para to inyong lungot-lungot ron. Karong adlaw mong ikanapulo nga yugto kon chapter 10 sa iyang revelasyon. Sa suway paglangan, aton ipadayon ang pagbasag pag-drama, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.

pribado ng tanging alam ko lamang na dahilan ng pananatili ko sa piling ni Hector ay mahal ko siya. Mahal na mahal. Yun lang. Wala na nga ho akong namimiss sa kanya. Tila bagang wala na akong aasahan pa. Sa dalangin ko pong bumalik sa dati ang aming pagsasama, hindi ko na rin inuurirat pa sa Diyos yun. Kung saan na lamang ako dadalhin ang damdamin ko ay bahala na. Yan ang mindset ko noon. Andiyan na nga ang napakaraming dahilan para bumitaw, pero pinipili ko pa rin noon ang nag-iisang dahilan para manatili. Ang pag-ibig.

Imagine, bisan mi angko na si Sir Dalton nimo nga na-in love na siya nimo, pero napagihapon siya sa ustong wish you, Josima, nga mitambag nimo alang sa kaayuhan. Kaya ang ubang lalaki pa na, mutik advantage gudayon. Tingali mo, suggest pa nga sila na lang. Pero dili mo ni ana si Sir Dalton, mamo. Buutan siya. Exactly my point. Ay, na lang yun, no? Nga nung yung mi-inter ka man, uy. Pero lagi kay na in love ka man, sab. Unya sa una, in love man sab diyan ni mo si Hector, mao nga nahimong ka mo. Hangtod nga nagminyo ka mo. Pero kanako, di na ko anang in love, uy. Kay wabi agi makasiguro na tong tanan, no, kung tarong ba ang tao nga atong higugmaon, kung mulabay na ang dagang panahon. Sama na karon, o. Oh. Kisa ba nagdahom, nga may dugukan dahil ng imong bana? Kaya bisan gani ako, wag yun sa pagtuo, nga sungayan din na si Hector. Mamo. Pero naanag yun na ni mo kinintanan, Josima. Kung magpabilin ka o padayong masakitan, choice ni mo ka na. Pero kung piliyon sab ni mo ang imong kaugalingo o ikay makabaton o kalinaw o niya magmalipayon, choice gihapon na ni mo. Pero ambot, kung nakinahanglan ka bag choices, nga sure mangyud ko nga ang buhaton mo, katong una kong gisulti. Ang magpabilin, bahalag, magkamuritsing.

0: Unsa kadang kita na mo sa akong hinubuan nga sini na Josima? Unsa ba kana?
1: Oh. Pasensya ka na. Ako nakita.
0: Lipstick sa kwelyuhan sa akong sinina.
1: Salamat sa pag-angkon.
0: Oo na. Lipstick ka na sa akong ikadate niya tumilabay ngabi. Wabasab na ako na malabi. Kanang hinubuan ko.
1: Hector.

Nagbatod napakarami ko pong tanong kay Hector patungkol sa paghihintay at pagpapaalipin ko sa kanya. Lahat po yun, hindi niya sinagot. Kasama ang huling tanong ko sa kanya, hindi rin niya kayang sagutin. Salamat na rin at hindi naman niya ako pinaaasa. Pero gayon pa rin kasi Lady Batod, masakit pa rin para sa akin. Dahil ako ang nagbibigay panahon kung kailan. Kahit naman hindi ko tiyak kung meron akong maaasahan.

0: Nalimot ay sila sa pagpalit og tambal alang kang Sir Dalton. Nahutdan siya. Pero okay lang na ako'y mupalit. Kanabuti ka sa atbang, di ako mupalit. Mutabok na lang ko.
1: Oh, bata! Kalit mi labang! Nga wa magtanaw sa sakin ngayon paingon niya!

0: Hoy, salamat sa Ginoo, luwas si Josima. Wa nay koy daw ang iyang kahimtang mamo. Og dakong milagro sa Ginoo tungod kay wa siya maunsa gawas na lang sa mga bunog ug bangos nga naangkon niya. Ingon man ang bata ang iyang naluwas sa tinuod ang kamatayon, Sir Dalton. Kay nalabay man silang duha sa daplin sa daan. Kunwa pa si Josima, hayan, anhing naunta tong bataa. Bayani si Josima sa maong bata. Hug salamat ka ay sa Ginoo nga luwas gayud siya. Silang duha. Oh, may gawas na ang doktor sa kwarto nga nahimutangan ni Josima, sir.
1: Mahimo bang ako lang una ang musod, mamo?

0: ang Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
1: Dagay salamat Ate Anne, and syempre gusto ang yung gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday ginatong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kung doon na kay tambal yung gikan na bitong gihimo ni mo maintenance, ay lang pag isi-ii, baliwa o ipadaplin, idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bonggang nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Tingon kayo kang kabanga vitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kaya dagang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. O gusto na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Gusto po yung mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsumog cinnamon, doon nagay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanipitong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, diha sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab, gamakabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial or kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiyang mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease, nga nga to makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level o duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review na ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020 na diskubrihan ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay makareduce sa inflammation. Muak na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagan kayo magkuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan o makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab doon ay anti-cancer properties matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon kung namatay na nimo sa imong lawas maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga musud sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang na itong huwag daot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Naku, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon na diskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil available na online og sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imo i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon palang daan, daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients, kauban sa cinnamon, nga naadiha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Maraming salamat ka makabuhay gawas sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nao sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka muinom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay ang imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na ay napagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha ka makabuhay ng ingredients nga maka-avail tag taman-taman og makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin, kami tao, masumasubrahan po kag ka ng intake ka ng caramel, di mapod maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na to og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian kanang eksakto lang. Ang caramel, ka makabuhay, makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Oy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana, no? Palakpakan siguro na, oy. Ganyan. And syempre, maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon ng imong gina-take, diya ka makabuhay, makatabang ang caramel, ana. Para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion, paspas active. Kunya, syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo ng ayaw yun pag-skip o breakfast. Kay mao nang gitawag o breakfast, kay gi-break ni mo ang fasting atong natug ka. Unya, kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usap, makapaboost sa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ng mga nagkadaiyang mga kalaban. Like bacteria, virus, ana, og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas, ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pod sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
0: Lady Bato.
1: O karon ka makabuhay, ato na ipadahay ng sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 10 sa revelasyon ni Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Batod nagselos po si Hector dahil nauna pa sa kanya si Sir Dalton na dumalaw sa akin sa ospital noon. Ang masaklap, dalawa silang magkasama. Ang babae niya na iniwan lamang niya sa labas noon. Kamuntik pang naiskandalo nang dahil kay Mamo dahil inaway nito ang babae ni Hector. Pinangalandakan niya ang delikadesa. Umalis na lamang ang dalawa at wala nang nagawa. Hanggang isang araw, Lady Batod, na magaling na ako, nalaman ko mula sa biyanan kong lalaki na hinakot na umano ni Hector ang ilang mahalagang gamit niya mula sa bahay. Mibiya na siya din sa mong bahay, Pa Fredo.
1: Mao ka na ang akong pagsabot, Josima.
0: Dili.
1: Pero pasagdi siya.
0: Ha?
1: Naibtan ka nagtunok karon kay mibiya na siya. Bahala na siya kung mukuyog siya kay mao iyang gipili ang iyang babay.
0: Wa ka makasabot pa.
1: Ha?
0: Mahal ko ang imong anak. Mahal ko kaayo si Hector. Ug dili ko musugot nga magkabuhag kami.
1: Josima.
0: Unsa pa kini gibuhat mo, Josima? Sayop kini para sa tanan, para nimo, Mamo. Pero mao kini ang husto para nako. Kay mahal ko si Hector.
2: Mi-leave ka sa imong trabaho kang Sir Dalton aron lang pangitaon ang imong wife po angod nga bana.
0: Dili mahimong dili ko matultulan ang iyang nahimutangan karon. Kung kinahala mo luhod ko sa iyang atubangan, mubalik lang siya. Buhaton ko. Mamo, kisagpa ko nimo.
2: Kuwang pa ba? Kay napipikas mong aping andam sa akong laparo aron mahigmata ka sa kamatuoran nga wa ka na kinahanglan sa imong bana, bogo!

hatod katulad po ng sinabi ko, agad na lumuhod po ako sa paana noon ni Hector. Nakiusap ako noon sa kanya na umuwi na, bumalik sa piling ko dahil hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Pero sa halip na positibo ang tugon na magmumula sa kanya noon, ipinagtabuyan pa niya ako. Siya pa ang nakiusap na kalimutan ko na raw siya. Sa katumambad, ang isang medyo may edad ng babae, nasa 50s at astang mayaman. Inabutan ako ng cheque na nagkakahalagang 100,000 pesos, panimula ko raw noong hiwalay na kami ni Hector.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukang chapter 10 sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Pero wa pa mi-end dito ayang storya. Sundan gya po na itong paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa itong tulmanon. Pero unya, sa itong pagbalik atong lakbitan na biskutan atong nabati nga kinatibukang chapter 10 sa iyang kasaysayan. It's a date, din nilamang gihapon sa itong tulmanon, imong tulmanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Dagan salamat ka makabuhay. Yun, dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka ang mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Tibaw ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen. the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa na makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Oy, bongga na ang vitamin E para sa itong skin. Para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga. Bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, dosana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Di nila makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa tong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga gusto coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka, kaya dili mutukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, nabarag napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghaw ang tiyan, mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang, this is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pag-usan diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lamik kaayo, makabinipisyo tagtaman, na diha ang ginatawag nato og Arabica coffee beans. Ang Arabica beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine, or nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option, ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas tailhan nga ka na pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo nang dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay, og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
2: Lady Bato.
1: Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, bugtong proteksyon sa itong kalawasan, unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, cancer, hypertension, rheuma, arthritis, kakapoy sa lawas, sakit sa kasing-kasing, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical na ha, pagkalimtanon, depression, insomnia, UTI, constipation, ug daghan pa. Para protektado ta kanunay everyday, mo na tong partner pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Capsule. Kamakabuhay, imintinar lang gina kung ikaw adult, usang ito sa 2 kakapsula imong pag-imnon, kundi ang tubig nga imong imnon sad ka ng warm water, kanang inadlaw, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw na anay balatian, na kay sakit, Mastas anato ang dosage. Mamahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula, unya katulo na asaw sa kaadlaw, unya inadlaw nga tubig gihapon or warm water ang imnon dili bugnaw. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after mukaon basta paabuton sa nimong usa ka oras una ka mo inom, di ba? Sama na kog sa uban pa mo inom na kita. Di gid ta mo palya, di gid makalimot ilang kay kun mahinumdum ra. Everyday gyud nga himo na tong partner og atong imnon o tomaron ang atong EXL Makabuhay Plus capsule and as well as ang atong pag-inom mismo sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. We can never go wrong kung kanang ka produkto. Maoy ato ang imong partner everyday. Protektado ang atong kalawasan. Bonggang-bongga ko natin balatian. Inanay nga atong mabalik sa kani ang kahimsog sa atong sistema. O mas mapaligon pa nato ang atong immune system para may mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili maayo nga mga balatian nga mutakboy sa atong lawas. Kung matakboyan man galing ta, dili gid mo lamay og dugay. Mawagtang dayon kay gidabudabuhan na sa atong immune system. Kay kung weak ang immune system, dali lagi kang masakit. Muna nang mag-EXL Makabuhay Plus na.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlang sab kanatong tanan. Mahigala na sab kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinin sa inyong higala sa Kuya Arn, may iguban ka ninyo sabay sa paghatag na usapong pagtagad sa laing tampo sa usag lalaki nga si Jerome. Jerome, salamat kayo sa imong kaagi, no? Nga imong gi-share din sa ato ang programa. Huwag usan na kini nga nakasuporta sa atong matag-adlaw nga tulungan nun. Sabay na sa paghatag-usap o pagtagad sa laing mga tampo. Ubanin ninyo mo, Han Jerome. No? Atong nga sindir karon si Jerome, mga higala, taga Zamboanga del Norte. Kumusta sa tanan taga Zamboanga del Norte? Asa ka sa Zamboanga del Norte, Jerome? Nga nung dili ka? Musulti, basta lang daw ko, no? Ma-share niya, mauna ilang probinsya sa Zamboanga del Norte, pero maulaw daw siya kay ubay-ubay daw ang nakibalo kung iyang isulti pagyud ang iyang lungsod, ha? Kung asa siya sa Zamboanga del Norte. Kay mga kailan niya nga nakibalo. Basta lang daw, kontento na siya nga ma-share niya iyang kaagi. Kay ganahan daw siya na isabay niya iyang kaagi sa mga kaagi usab nga gi-share diri ka nato sa matag-adlaw. Okay, sa dili pa, Jerome, na kumusta-kumusta ang tanan taga Zamboanga? Mintin pa ba ang atong mga higala din hang naggamit sa atong mga produkto? No, basinog naulian na ka mo. Ya, pag naulian na mo, nahimo ng normal inyong mga gibati din ha. Nangundang na dahin mo, gihunungan na ninyo pag gamit sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Ayaw mahigala, no? Ayaw ninyo undang eh. Batasana na lang na ninyo na nga mauna na inyong ikapi ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Labi na kung diha muna ulian sa inyong gibati. Labi na sa mga higala nato din ha nga maglisod sa pagkatulog panahon na sa kagabihon. Amuban makadlaw na nalang. Huwa pa gidin taon katulog. Pirting kapuya gid mga higala, no? Ako ginigibalik-balik sa matag-adlaw nga maugin ang paingnan sa atong lawas kung wala kita'y saktong tulog o relax. Mapiktuhan atong panginabuhi, mapiktuhan ang tanan atong trabaho o atong kondisyon magkawala o dayon usab magkababa ang atong immune system. Kung kulang kita kanunay sa relax o tulog. O dayon usab dali kita matakbuyan o mga sakit, mga higala. Magdubli na yun atong problema, maglisod patag tulog o niya napag-isakit nga mo takbo eh, kay baba na atong immune system. Muna mga higala nga, kinahanglan na atong proteksyonan na atong kaugalingon, atong tabangan atong kaugalingon, una tamutabang sa uban, ha? Okay, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang ni ana sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Ug labaw sa tanan, makatabang usab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Dili gid maayong mahigala nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kita ra ang magkaproblema sa ngadto-ngadto. Mulaktaw kag usa ka adlaw o naka magbawas o kaduha ba ka og maminti na pastilan mahigala dili gyud maayo. Magkabukol-bukol atong tinae, magkadaot atong tinae, hantud malata, hantud paingon sa colon cancer. Matingala na lang ka, nganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon. Nganong naing ana man, tungod na sa hugaw mahigala. Bisan pag mga lami imong mga pagkaon, mga sustansyado ang imong gipangkaon mahigala kay paingon gyud na sama, himo siyang hugaw nga dapat gyud nato ipagawas. Wala kumulaktaw tagkausa, duha ka adlaw delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema. Mapaingon sa colon cancer. Bisan pag moingon tag simba ko mahigala pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, mutapon gyud na sa imuha, abot gyud na sa imuha. Depende ra magkuna sa ato ang mahigala nga nag-amping ta sa atong kaugalingon. Moingon mo nga ang tao mamatay man gyud. Natural, mamatay man gyud. Pero maangako lang sa mga higala, may na lang sad nga ikauban nato sa taas-taas nga panahon ang atong mga mahal sa kinabuhi. Tungod ba kay mamatay gyud ang tao, pabayaan na lang nimo, pasagdan na lang nimo imong lawas, labon bitaw og maglisod na kaginhawa. Moingon malagi kag pagkuha og ambulans. Dala ka sa ospital. Oh. Di pa sa ato panawili pa sa kalibutan. O na, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon, makatabang niya na mahigala. No, sa tibok pamilya, pwede sa mga bata hantun sa mga tigulang. Kay kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pitungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi.
kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas. Na mao yon say nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha o adunay mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santo na lang mo. Okay, sa lain bahin usab mahigala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santo, napod kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mahigala dako po nigtabang sa inyo ha. Testingin lang ninyo ni o una nyo testingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple kay ngano daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn, ang ato coffee corn gold with malunggay and santon og coffee corn purple. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mahigala na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sagol dugang nini moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Diba? Kung napag-i-chay dugang sagol nga guyabano. Kining guyabano mangigala makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya ay sagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagin siya ay sagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og napagin siya sagol duga nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagin siya sagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duha ka adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Wala yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya mga higala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag unique energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya ay sagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Og dugang pa napagin siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Napagin siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingi rago ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kapingang pangpadugang sa energy.
Okay para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta og proteksyon nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra ipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals, dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol, mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas, mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dayon dito ibutang sa inyong lubot, matang gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki, baka bisag mga lalaki, basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay mahigala, manginaot kong nasabtan ninyo, kung haplas naman galing para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon sa mga higala, napun kitay, umaabot nga haplas usab, ikaduhan atong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibaluran ko kung mapalit na kininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kay nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya, di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higayon. Okay, napakuy mga product mahigala nga akong i-share sa inyo ha. Gikan sa mga bata, hantod sa mga tigulang. Pero unya na, no? Ato sa nasugdan na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Jerome nga gi-share diri kanato nga taga Zamboanga del Norte. Jerome, ano ay maong kaagi? No!

0: Lisa, unsa man? Andam na ka nga matubang sa akong mga ginikanan? Ipaila-ila ko ikaw.
1: Ikaw? Okay naman sa ako ah.
0: Hinoon, nakakita na sila sa imo sa picture. Pero nga sila gusto daw silang personal. Muna nga gusto nila nga makikpersonal sa imo ha. Una kita magpakasal.
1: Sige Jerome, ikaw ang bahala. Muban ko sa imo ha.
0: So, sige. Huwag mga adlaw ha, humana itong paniyod to. Mularga ta. Para sayo-sayo rin makaabot dito. Ha? Para masulban din itong problema. Para ingon pa sa umaginikanan nga. Sige rin ako kung saan nga pantuong ka sa mga lugar. So, ako mag-busy mo ko sa trabaho.
1: Mao gani. Sige, mo iban ko sa imo ha.
0: O sige, andaman na makaugma ha.

0: Ay, maudin ni si Tisha.
1: Opas, Tisha pa, ma. Ay, nakita na gin mi sa imos personal, Tisha. Mayong hapon sa inyo, ha, sir?
0: Ay, nga no mag-sir-sir pa man nga. Ikaw na mag-iwi pangasawon sa mong anak niya, si Jerome.
1: Maugani, nga no mag-sir pa man.
2: O, sa inyo gusto niyo, mamutahod na si Tisha. O, sa mantis, kaya na niyo mo sangpit o mama o papa sa akong mga ginikanan?
1: Anong diligod? O, sige ma, pa. Mayong hapon sa inyo, ha?
0: Ay, mayong hapon sa Tisha. Welcome ka sa mua. Abi ni mo, Tisha. Bisan kinsa nga babae, nga higugmaon sa akong anak. Uun sa man siya na kwartahan mo ba, pobre? Kung mao yung kalipay na, maawar sa mamu, ah.
1: Salamat kayo sa inyong pagdawat, Tisha ko, ah, ma, pa. Nahalak ka no sa aman mo magpakasal.
0: Mga gikan ka rin ba?
2: Mga 5 kabulan.
0: Ay, taod-taod pa man di ay.
2: Ay, ma, pa. Dili ba basta-basta magpakasal? Mugasto gyapon bisan pag sa huwes ra. Mugasto gyapon ta ma, pa.
1: Aw, sa bagay sad, nahala ka mo'y pagpunto. Aw, sige lang ma, kay magtinabangay rami ni Jerome. Nya, asa man to giingon ni mo ngay mong ison si Abel?
0: Ay, si Abel. Abi ni Montisa, kami kini nga balay sa ako ning anak nga usa nga kinamagwangan lang ni Jerome. Unya nagpuyuan ni sa una si Jerome ug si Abit. Pero kay si Jerome nagtrabaho man, wala among anak kay isa nga lalaki nga si Abit na adde nagpuyo. Unya naay kalingawan ang sulod sa iyang kwarto nga computer.
1: Ay, maglagot lagi mi nang bata. Ah.
2: Kingano man ima? Ha?
1: Ay, sa magdalag babae din ha. Wa mi kay balok unsa ilang buhaton din ha. Kay na may makasulti sa mua nga nadaw gibitbit si Abit nga babae. Nya sila ragod diri ning balaya. Nya morning diri mi karon kay ingon man ka Jerome nga diri ka mo diretso.
2: Mo gani ma. Sa ato pa naa si Abit ron diha ma. Pa.
0: Ay na ada ra natuktok karon ang kwarto.
2: O sige dali lang. Tisha, diyan sa ka.
1: Ah, sige sige.
2: Kuya, kumusta? Perminti man ako magmukmuk din ni mong kwarto sige kuha na ni mong computer na unsa naman taong kawa pa ka magtrabaho? Ay, mga kuya. Sige, unsa na ko tinuod nga magdala-dala daw kag babae dire. Relax lang good, kuya. Ano may lalaki man ta. Yan ay magkagusto sa itong babae. Gawas na diya, gawas. Kaya ila-ila ko ikaw sa akong pangasawa nun. Oh, dala ni may mong katong nice picture ipakita nila ni mamagpapas ako ha? Oh, nakakita na ni kas picture. Oh, wow ka ito ha. Pipta na ako sa personal. Gawas diha. Kay perminti lang ka diha. Nagmukmog na ng computeran sa sulod sa kwarto diha. Ah, sige, sige, sige. Dali, dali, dali. Wow.
1: Ikaw to si ko, Tisha. Oh, ako si Tisha. Ikaw si Abit.
2: Oh,
1: ako si Abit.
2: Tisha, mo ni akong igsoon kinamanghura na mo. O lagi. Wait, trabaho ning tawhana ni sige nagbukbog na ng computeran. Relax lang gud kuya. Pastila ni mo kuya. Ako rin mo diskarte diha parting kami niyoon. Magminyo ka. Unya wa kay trabaho. Gusto is nagsalig pa kay la mama. Ha? Pastila ka asam ni ko mangayo kung kinahanglan ko kwarta. Natural sa ato mga ginikanan. Wa ka maluyla ni mama magpapa mga tigulang na. Dili na kasigig salig ilan ni mama magpapa. Pastilan si kuya, uy. Pasagdira ko ko. Samang ka.
1: Ay, pasagdira ko na, Jerome.
0: May pa si Tisha.
2: Kay mukampi pa. Ay, di lang gusto si Tisha og samok. Pero ako, gisamok ako sa'yo ha. Basi kag panghasol sa itong mga ginikanan.
1: Pasagdira lang kuya lagi. Ako na'y bahala sa hukaw lingon.
2: Klaruhan na'y mong trabaho ni mo ha. Di ka maluila ni papag mama.
0: Ay, sagdi na, Jerome.
1: Lagi anak, sagdi na.
0: Di man gud ma, magdasa maguning bataan ni og pasagdan na nato nga dili maningkamot og iya ha.
2: Abi nimo kuya, magpakatagbaw sa ako sa akong pagkaulitaw. Wala pa ko kita og babae nga akong haguan para maningkamot ko. Ikaw kay na naman kay imo ha.
1: Pita Jerome, pasagdi lang na si Abit.
2: Ay, ambot ninyo eh.
1: Kaya ko gani, 23 anyos pa ko naningkamot na ko. Pero kaning kanahan, sus, nagsalig ragapot sa among mga ginikanan. Tisa!
2: O, Tisa, kadali lang nasa ko ilakton kadali, ha?
1: Ah, sige, Jerome.
2: Para sa atong paniud to.
1: Asa man si Abed?
2: Naadya sa yung kwarto niya.
1: Ah, sige, sige, sige. Oh, Abed, may kami gawas ka.
2: Ah, may gawas ko kay... Wala akong magulang to, ha? Nilakaw. Nabantay man akong nilakaw. Sungitan ko sa iya, ha? Grabe ka, hasol. Sige, nagsultig. Patrabaho ko na yung kay... Di na ko magsalig sa mga ginigana kay 30 na ko. Paano magtrabaho man ko? Dali naman mga plague trabaho. Pero saan man ako ng trabaho nga wala pa mo kay pamilya, wala pa mo kay asawa. Dili para sa iya nga maningkamot ko siya kay lamay na kay...
1: Sagdira ko ng magulang ni mo, Abid.
2: Swerte kasi kuya sa mga ba? No? Oh? Wapa. Pastilan. Inga na unta ako makita ng babae para sa imo, ha? Tisa?
1: Ha? O sa'yo parehas ako, ah.
2: Ang gusto na ako, parehas ako imo, ha, ng babae. Mayo mamili si kuya, da? Pangitay ko para sa imo, Abid, Tisa.
1: Ay, gara-gara ka di, Abid.
2: Pasin na kay mga kaila dito sa inyo, ha? Ihatag sa ko para mangita na kong trabaho na ako.
1: Pangitag imo, ha? Amin mo, ganahan ko sa imo, ba? Kaya grabe ni mo kasi ako.
2: Ganahan mo ko sa imo, ha? Kay kampi ka sa ko, ha? Kita rin magkasinabtan, eh.
1: Sige lang, ako rin bahala sa imo, magulang.
2: Kalis, kuya. Grabe ka, hasul.
1: Asag din ako ng magulang ni mo. Ay, kay balaka, kita rin magkasinabot.
2: Wow. Basing ganahan ka. Dito tas computer, anta.
1: Ah, sige, tadlo, ikaw.
2: Ah, dali, dali. Duwabay pitas, kuya. Jerome, namalingki pa.
1: Ah, sige, tara.

0: Oh, lingaw ka? Oh, abin ni mo, abit. Ganan yung kusay mo, ba? Oh, mo na, oh. Pastilan. Mo na kumakauyab ko, labi nagpara sa imo, ha? Ay. Talungong ginako ako lingawon pinagi sa akong lingaw dire sa computer. Oh, daghan kong ma-experience sa imo, ha, abit. Oh, no, nindot ka yung babae nga, ma-partner ni mo. Kaya malingaw git sa imo, kaya makalingaw ka, abit. Oh, sumani mo. Total, uyab pa man mo ni kuya. Unsa ka to? Ingon ako, uyab pa bitaw mo ni kuya. Wala pa mo makasal. Kaya gipangitan ako sa usa ka babae. Para sa imo, ha? Salikay ganahan ko sa imo. Ay mo rin sa akin ng panahon na o higayon. Ganahan ko sa imo. Nakaingon ko sa kong kawilingong tisa nga. Ingani ang tago babae nga akong gipangita. Kining napilian ni kuya Jerome. Ingani on that. O naingon na ako nga, mo rin maglisod ako sa pagpangitag para sa imo, ha? Kaya nga naman. Basta maglisod na ako. Asa may maayo naman ni Kuya Jerome. Ganahan ko sa imo, kaibuhutan ka niya, tapos makalingaw ka. Dili ka, KG. Suma. Ay, sa magkara-kara, di ha. Kita na lang. Di lang ito pansin ni Kuya Jerome. Kilid mo. Okay, okay, ayaw pangusida. Abet, ayaw pangusiba. Ikaw arang gini mo kakuha na. Basta maabot na ito sa kuya ni mo ron.
1: Ah, karuntun-tun, maabot na ito ron.
0: Kisa kami. Oh! Abit, di mo kong kiyakan.
1: Ay, pagsabak kita na bitaw diri. Bisa nung sa'yo itong himuon diri. Kita naman, nakalak man ang purtahan diri sa akong kwarto.
0: Ay, karakari, mo gawas na ko. Di anak ka, ikaw na lang diya.
1: Ah, sige, sige. Humutan ni mo eh.
0: Ikaw, mga litra ka diya na habang diyan ang kasako. Ay, sumbong ta kasi yung mabulang.
1: Oh, ikaw, ay mo kong isumbong. Magkagubot yun, me. Mag-away yun, me ni kuya. Narasay mo, ha?
0: Ikaw, yun, arang gin mo kagara-gara ba?
1: Ingaw ka, ganahan ka sa kuha.
0: Ikaw, yun, na.
1: Sige na, gawas na ba si mabuti si Kuya Jerome?
0: Oh, sige, di anak, ha?
1: Sunod na punta ba sa Mulacaw si Kuya Jerome? Di rin na punta, maglingaw-lingaw.
0: Ah, sige, sige, di anak, ha?
1: Tisa?
0: Oh, Jerome.
1: Oh, di anak, pinalingkip. Mga paborito gini mo niya mga sudan.
0: Wow, ha? Akin eh. Ako rin luto nini. Pahuli sa diha.
1: Oh, sige. Nagkaharin tao sa palingkir. Huto-hot ang palingkir.
0: Sige, pahuli lang ka niya. Kaya ako rin trabaho nini. Ako rin mo luto. Ako rin mo luto sa itong paniyod to.

0: Ah, Jerome, dali na. Ah, tawag ka si Abit, yung manghod.
1: Ah, mugawas na to.
0: Tawag ka, ikausap, grabe sab ni mo.
1: Asib tawag ka ng mga way matrabaho. Yay. Hapit ko ilang maman eh, chat na po ng mga yung kwarta, kaya wala daw allowance niya.
0: Grabe ning bataan eh.
1: Maglagot ko, di kabalo man ng kamot ugiya ha.
0: Pasang tira gunagon. Muris kartira nagiya ha.
1: Ah, sige, sige.

0: Wes, wanto tayo lang mamata?
1: Ikaw na lang sa sunod na lang kumuuban. Napamagoy trabaho on gone na ako yung mga labo nun.
0: Asi, matusa ko ha.
1: Sige, ikaw rin magpunto. Total, dili man ni mawala ning balay ninyo.
0: Sige, diya lang sa ka. Huwag sa'yo mong ipamaliw kay Abit. Pwede masangpit ni mo, tuktok ka lang sa'yo yung kwarto kung nakay gusto nga ikasugo sa'yo ha.
1: Ako rin bahala. Sige na, ako rin bahala.
0: Sige, bipakis ako. Ay, sige lang, pabot-abot rin sa itong kasal ha. Ay lang sa dahil kong presyura kay magtigom-tigom sa ako.
1: Sige na, ako rin bahala. Oy, makaantos pa ko. Sige na, makapaabot pa ko sa itong kasal.
0: Oh, Tisa.
1: Oh, Abet.
0: Wala si Kuya. Tadito tas computeran da.
1: Ako lang sa nitiwason ha. Duha na lang ka t-shirt.
0: Sige. Pagdali. Sige, mangapis ako.
1: Sige, pangapis adi ha. Igoy ka maho magpangapi. Maho manapun ni. Sige, magpangapun ta sa computeran.
0: Sige, magusto.
1: Kanang nindot ka mga salida.
0: Humota ni Moy. Gikang galing ka naligo.
1: Sod pod, kanadlaw kita maligo para di taman ni mahong anghit.
0: Ali mga paning doon diri kay aircon man. Humota ni Moy.
1: Abit. Ikaduan ni mo nagpakalitan ko ni Mughalo ka. Unsa naman taon ka. Wala kay respeto sa ko, Abit.
0: Ganahan ko si Motis.
1: Ano na kami relasyon sa mga magulang? Kaslo na kami. Ay, ko ganaa.
0: Unsa man ako, nakagusto mo ko sa imo ha.
1: Abit, pangitag laing babae. Ayoko.
0: Ikaw magiging ako ha.
1: Ayaw kong paggara-gara diha. Abit pa.
0: Kita na pito, duha diri, walas kuya.
1: Sige na, kung magkasinabot ang ano, manimang lakaw ta. Manglakaw ta, magpalayo ta diri. Buhiro ko.
0: Lab na ka na ako ba?
1: Abit pa, abit. Buhiro ko.
0: Ay naku, sige na.
1: Abit.
0: Tisa? Uy! Kuya, nakabot na di ka? Aso si Tisa? Ambot kuya, diharap ako sa kwarto. Nigawas ko sa akong kwarto, nakabot naman di ka. Murag na kay kauban din na ba? Ha? Wala uy, wala uy kauban. Asa man si Tisa di eh? Basa na ipalit kuya? Mau ba? Si pabuto lang ako. Kapoy ko, dito ko ilan ni Papa. Nag-chat-chat mi ni Papa. Dira lang ko sopa. Dito lang ako sa kwarto ni mo kuya. Dito na lang ka. Dira ko. Gusto kong press kong hangin. Di kong aircon. Na ikaw. Dito na lang kuya. Sige lang.
1: Abit? Kinsa na?
0: Uy! Tisa nga nung na ako sa kwarto ni Abit?
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan gani ni madam?
4: Jocelyn po.
3: Taga-asa gani siya, madam?
4: Kada diri sa kuporo ko ono bilipang ka.
3: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katayugon na di ako. Kay anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako atlaw-atlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako, tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
3: Sige dam, salamat kay dam. Parayon to.
4: Salamat sa iyo tawag.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako na nga si Jared. Kung ano mo, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan gina ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Katawaan nga niya ko sa mga kauban dito. Kaya ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi bao sila raw pilo eh. Ngano ako raw ang puwi pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wag abuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: Ah, so imo i-recommenda sir nga ang Orion herbal oil the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Oh. Test and improve gid kayo ang Orion gid. Palit na mo Orion herbal oil.
2: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagit siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwid kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naanis siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og na-discover

0: nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-byte capsule. Para sa mga higala na nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-byte capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Abit? Kinsa na? Ah! Oh! Uy! Tisa nga nung naka sa kwarto ni Abit! Ha? Eh, patay. Usipot pasabot ini. Ha? Abit! Tisa! Kamurang duhas niya sa kwarto ni mo, Abit? Ubat si Tisa? Kuan kuya? Sorry kay kuya, ha? Usi sorry! Tisa! Usipot pasabot ini.
2: Sirang ko kuan?
1: Kuya? Nagka-sinabot namin ni... O siya nagka-sinabot? Diligod siguro ka mo, kuya. Gidala na mo si Tisa dire. Siguro para sa... Para sa unsa?
2: Tisa, unsa man eh? Jerome.
1: Gidala na mo si Tisa dire, kuya. Para sa ako. Oh. Unsa? Unsa para sa'yo mo ah? Sa manig pinuwang ninyo, ano na naman ka sa kwarto ni... Abi Tisa? Gituho ko ninyo, mga traitor mo. Tisa, kalukuha ka mag-una-una sa ako, ha?
2: Sorry kay Jerome. Nadala ko kay Abit.
1: Wala kang baruganan, Tisa. Salbahis ka. Abit, galuhin mo ng gimo. Layas mo. Layas, damtang dili pa ko makahimog dili maayos sa inyo, ha? Tisa, tana.
2: Abit, asam to pa ingon.
1: Tana, tana, wala ka uta. Layas mo. Layas mo. Traitor.

ako magdaom nga may kanik ini. Albais ka abit. Huwag kayong naunas ako nga imo akong magulat. Labi na ikaw, Tisa. Wamoy mga kaluhoy, wamoy mga una-una, Andre, ka na ako. Gano'y niyo kineng gibawad? Labi na ikaw, Tisa, imbalo ka kasunod na kita. Gano'ng nagpadala pa ka sa akong bangon? Unsay akong buhatod? Unsay akong buhatod? Isang kita na akong maayo ni Iningay Tabo. Grabe ka, abit. Huwag ka mo ba ating kaluhoy ka na ako? Tahit.

0: Oo, ma. Wala na si Abit ug Stisa dito sa kipuyan na mo. Naunsa man yung tao ni si Abit? Amot yun sa ni Abit, si Tisa pa. Ganong nadalagin eh. Akong naamta na lang pagabot ako sa balay gikan diri. Kagahapon, pagabot na ulit mo higda na unta ko sopa mo'y paggawas ni Tisa sa kwarto ni Abit. Kinoo ko. Asa man karon sila? Amot maasa to sila ni Abit o si Tisa.
1: Anak, kalma lang ha, relax lang. Himalumin ni mama ni mo sa imong gibati karon. Naunsa man taon ni si Abit, huwa man maghuna-huna nga pangasaunun to sa iyong magulang.
2: Anak, kalma lang ha, i-relax lang imo nahuna. Ayaw pa, pikto kaayo anak. Himalumin sakit, pero anak, relax lang ha.

0: Hoy! By Jerome! Nakalaab ka man! Bay, ingita akong lingaw, bay.
1: Oh, awa malimudan din mong pangasawuno ni mo.
0: Wala na may bay.
1: Ah, kung sa'yo wala.
0: Amot, bay. Murag, naimposiblihan ko ngano'ng nahitabo kini.
1: Kaya ngano'ng dayon sa mga problema?
0: Dito minugpuyos ni Tisa sa balay sa akong magulang.
1: Oh, hibalo ko. Tuwapo ka ni si Abit. Murag nag-computer-computer na si Abit dito sa inyo ha, di ba? Ako itong balay sa magulang.
0: Oo.
1: Oo niya, ako sa problema.
0: Wow, magtuubay, pila kahiga yun lang. Nakasinapta na yung doha na si Abit o Tisa ang akong pangasahunan.
1: Ha?
0: Napta na ako bay, sa kahiga yun nga. Dito si Tisa sa kwarto ni Abit. Ya, bago nagagawa si Abit, kaya niinabog tubig. Ipangutana pa na akong asa si Tisa. Naalis siya ang kwarto. Wala ka bantay si Tisa na nakauli ko. Nakita na ako ang may gawa sa kwarto ni Abit.
1: Pangas ka! Mau ba? O nga!
0: Lisun pa nagunsa sila rito. Salbahisun to akong igsuon. Sakit kayo ba eh?
1: Ay naunsa man si Abit.
0: Mahal kayo na ako si Tisa ba eh, pero nadala siya ni Abit. Abot, diunsa ni Abit.
1: Ay, tisoy-tisoy po si Abit. Mura magbuot ang tanaw, pero salbahis niya eh.
0: Mura nga na siguro na bantayan ni Tisa.
1: Buot ang sabtanaon. Pero ang tinaguan lang yung batasan, may pagka, ay, mau siguro ito hinungdan. Naunsam taon si Abit, huwag man maghunauna sa imo habay. Dali, dali ta. Mag-inom ta.
0: Kasi nakadisturbo ko.
1: Huwag problema sa kuha.
0: Sibay. Tabay ko mangitag trabaho diri bay. Dili na kong balik dito sa akong itrabahoan.
1: May pa. Sige, umananta ka. I-apply ta ka total. Di magkaka-college labor.
0: Nakatapos kaya pang gubay sa college bay.
1: Oh, ka na. Na akong amigo dito nga nasa opisina. Masi madala ka dito, may. Pwede ka dito. Sulayan na ito, ugma. Sige, shot na, shot. Para malingaw ka. Ayaw ka bala ka ng babae, pay. Pastilan ka na ng babae, di ha.

0: Mi.
1: Oh, nga malika.
0: Nakoy kauban ba? Kini siya, dili ni college libur, college gini.
1: Oh, kini siya. Oh, lingkod po lingkod.
0: Ah, si Jerome, mi. Iba na lagi na ako dili sa imuhang gitrabahuan. Basin pwede siya diri.
1: Ori kinanglan migtulo. Labakanting usa ka office table. May makakasa computer.
0: Ah, medyo na ako yung background niya na, ma'am.
1: May akong pangalan.
0: Ah, bay. Dalaga ni Smi, bay.
1: No, dalaga. Ang samantara na yun.
0: Ah, ulit ako, ma'am po ni. Galing kay broken hearted lang ni, me.
1: O saan po ka broken hearted? O silabot na ako, ha?
0: Ah, me, basin matamangan ni mo, me. Lakas magkada sa imong madam niya.
1: Ah, sige, akong kung anong si madam, tawagan ako na yung mag-apply. Kari lang, ha?
0: Salamat dan, me. Tamangin ko may nga magpasok kong trabaho, diri, me.
1: Ah, sige, saan yung pangalan ni mo?
0: Jerome.
1: Ah, sige, Jerome. Lingkod sa mo di, ha? Sunday.
0: Ah, sige, me. Magpaabot, me.
1: Oh, welcome na ka, no?
0: Adil, ako apil. Kay si by Jerome lang. Makatrabaho.
1: Oh, pwede na ko mag-start ugma daw. Magdala lang kasi mong mga requirements ni mo.
0: Oh, sige. Salamat kayo, me.
1: Ah, sige. Welcome.
0: Basta kayo ulit tao ni. Yeah, ikaw ba yan? Dalaga ba yan ka?
1: Masa labot sa magka Sunday, eh. Ikaw ha, Permintir baka Domingo. Bisan Martes, Lunes, Permintir Domingo na yung ngalan.
0: Ambot mo lang tateng nanay na maumagin yung pangalan ako, eh. Bay, gilingaw tara ka bay, ha? Wala problema. Sunday. Si bay, tana bay. Kaya magkonto ko sa akong mga papel para ugma madala na ako.
1: Diretso na ka duty, ugma.
0: Salamat kayo, may.

0: Me? Oh, Jerome. Pwede mo agaron ta kay? Sa unsa? Mga unta sa gawas. Pahalipay na ko sa'yo mo ha nga. Pinagi sa'yo mo ha. Paling kamot.
1: Wala may problema. Kay Nate, magin may tulo ka babae ba o lalaki?
0: Sige lang. Gusto lang ako magpahalipay sa'yo mo ha. Total, wala mo gigastuhan yun eh. Pwede na to ni Hotdon.
1: Wow ha. Ah, sige, sige. Ah, asa man ta?
0: Ah, tutas ko, mamili-pili tag-asat mayong kan, Andre.
1: Ah, sige, tanay.

0: May, wala ba'y masuko nga makita tang duhangan pagkikuban kang lalaki?
1: Wala man.
0: Lili ko makatuo ba sa imong hitsura? Wala ka kay uyab?
1: Ay, naay mang uyab pero wala sa ko. Dili na ko type. Siguro ang nanguyab sa ko ah.
0: Mao ba?
1: Natural gid mong mga babae mamili kitang lalaki. Labi nang maghisgot ng kami noon. Dili na ba yan na mautro? Mao na mamili kita. Manayming kita.
0: Ah, mao ba?
1: Oo.
0: Ah, mga pila na ka maglalaki ng uyab sa imo ha?
1: Pastilan, wapak ko yung magtrabaho di rin. Anay nang uyab. Pero hantod ka ron, wapak ko yung gidawat.
0: So wala pa ka makasulay bisag kausa?
1: Oo, nakasulay na ako sa una. First love na ako. Pero kuan pa ko? College pa ko dito. Nag-eskwila pa ko. First year pa. Wala po dayon. Nilarga man siya. Di, nasakitan mo. Gimingaw po kunuhay. Pero nawala raman. Jerome?
0: Ama o ba? Hantod ka ron. Wala ka mudawat og lalaki. Nagipanguyaman ka.
1: Wala na. Pero mapili sa ako.
0: Ah, mau ba? Ah, sige.

0: tawagan ako si May. Sultihan na lang ko siya ng mana ko. Wad to ko sa iyong balay. Parehas may day off. Panguyaban ako siya. Pero tawagan sana ko ba si Milakaw?
1: Hello, Jerome?
0: Oh, May? Naro ko sa inyo, ha?
1: Oh, diaro ko sa balay.
0: Wala ba kayo plano mo, Lakaw?
1: Wala man.
0: Pwede mo, ana. Nalang ko importante nga toyo.
1: Ah, oh, dali, sige. Magulat ko.
0: Salamat, ha. See, going na ko diha.
2: Ah, ang sabi ng ipangdala ni mo?
0: Para sa imo, ha? Ice cream, nailichon manok, nailop braid, masiganahan ka.
2: Wow, ha?
0: Nay flowers.
2: Oh! Kasi plano ni mo, anong gidadama ko ni magbulak?
0: Wala lang, ganahan lang ko, para sa imo, ha?
2: Nagasto-gasto pa noon ka?
0: Okay na, nakalipay na ako namin.
2: Ah, lingkod-lingkod. Kita na mag-una yung nagkaon ni mong dala.
0: Ah, pwede saan. Asa'y mong parents ni mo?
2: Muli na to sila karong taon-taon. Pero ako silang giingnan basi makauli sila na ako'y bisita. Okay lang daw. Ang saya itong topic karan.
0: Ah, bitaw me. Formal nga pag-anhin ako dito sa imuhan. Kung tinood nga wala pa eh, imong ginawat nga sa kalalaki. Basin pwede ko.
2: Ha?
0: Basin na usan ako nga lalaki nga yan. Imong gipangita nga naasa ko, ha?
2: Si Rom, serious ba ka?
0: Oo, me.
2: Nakagusto ka dito sa ko, ha?
0: Niyagan eh. Sa sige ng paniid sa'yo mo, ha, dito sa opisina, nakaingon ko nga siya na sigurong babae nga kong ipangita.
2: Time pa. Unsa ka itong giingon ni Sandy?
0: Kaya nga, no?
2: Anong dum ka katong unan yung adlaw nga pag-adto sa opisina? Nag-i-apply ka niya? Nga broken hearted daw ka?
0: Ah. Nadumduman pa ito ni mo?
2: Oo. Saan sa nga broken hearted?
0: Paminos, tinood lang. Na ako'y pakaslanong tangang babae. Tisa ang pangalan. Dito ko sa lugar nga gitrabahoan ako.
2: Di na pagyapon sa Samwanga?
0: Oo. Nagtrabaho ko dito, nagkauyab mi ni Tisa. Siya ang babae akong pakaslan. Mahal na ko siya.
2: Oo niya.
0: Gipailailan ako sa akong maginikanan, gidala na ko siya diri sa atong lugar. Gipailailan ako, apil akong iksuon dito sa mong gipuyan. Na ako iksuon nga lalaki nga si Abit. Nasa balay, kaming duha ang kauban. Ikatulo si Tisang ang babaeng akong pakaslan. Wala akong magtuo. Nasamtang mula ka ako, bidiskarte po rin akong manghod na si Abit sa babaeng akong pakaslan. Ambot yun sa niya. Ganong nadala niya si Tisa?
2: Kung sipot pa sa puti mo?
0: Atuwa na sila. Gitraidor ko nila.
2: Mao pa?
0: Oo, me. Ambot nung sinakita ni Tisa sa akong manghod. Nga, wala sa kuat. Nakasinamtalay sila hantun ng lakaw sila. Wala nung kabalo kung asar sila karoon na muyo. Sakit para sa kuha, kay mahal na ko ang babae. Pero akong gitun-an akong kaugalingon. Namalimtan ako siya. Lisod og magsige na lang kung gunaw na sa iyang gibuhatan akong dili maayo. May uban siya sa akong iksuon.
2: Basin, imar kong himuog kalingawan para malimtan lang nimo.
0: No, dili. Dili ka na tinuon na imong isulti. Nibatig yung gugugma niya ka ni mom. May, tinod anay kining ako, pwede magpakasal kita.
2: Ah, sige. Nawa kalmado na ka. Para makamove on na ka, makalimot na ka sa babae nga. Mibiya ka nimo nga may uban si mong manghod.
0: Tidood ka.
2: Tabangan na ka. Mahalong tasad ka.
0: Salamat mi. Salamat kayo.

Nagkita rin ka mo ni Abid. Oo pa. Pwerte ng niwanga. Ugsti sa sab. Wana. Niwang sab. Ay, kikarma na siguro na sila. Bahalan sila pa. Basta importante kami ni May. Magpaabot na lang misahe gayon. Nga makasal na May. Amasag din ato'y mumanghon. Salbahe sugay pa, sigirag katawa. Nagpakaruning nung nangyapon nga murag malipayon. Nga nagatubang diri ka na mo nga nagkisulti ko. Pero nakita na ko silang mahitsura. Nga naglisod na sila. Mao ba? Dili malikayan, Jero, mga mubati gyapon may kalois ay mumanghon. Kaya anak gyapon na mo. Ibalo ko man. Pero bahala na sila. Kumupa ulit si Abit maayo. Pero bahala na si Tisa sa iyong kinabuhi. Nagpadala siya ni kay Abit. Total na naman si May. Nakong gyakapuli ka niya. Natinud anay nga magmahal din ka na ako.

Ako na ibalaan ko yung Arn. Nagipalayas dahil sila. Si Tisa sa iyang ginikanan, uban sa kumangot si Abit. Kaya wala gitrabaho si Abit. Dili mo sugot ang mga ginikanan ni Tisa nga naa si Abit. Mauto nga nagniwang dahil sila. Kaya si Abit walay trabaho. Kung si Tisa nagtrabaho nga siya lang nabuhi sa kumangot. Pero nagkabulag sila. Milakaw nagpalayo si Tisa nga wala kabalo si Abit. Napirti na pong niwanga. Manigingon ako kuyan, basing ikarma na sila. Sa ilang gibuhat diri ka na ako nga kasluno naman tami ni Tisa. Pero kalit na lang nga na usab ang dagat sa panahon. Gitraidor ko nila. Kuyan, dira lang ko taman. Manginawad ko makahatagya pong inspirasyon ni akong kaagi. Tingat salamat, imo magtatampo. Jerome. Salamat kay Jerome sa imong pagsalig ni mong higala si Kuya Arn o sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Sige lang Jerome, no? Total, nakita na kaya pong kagbabae. Siguro diligid ka mo sa usag-usag ni Tisa. Pero ang sakit lang, sakit kayo itong time ba, no? Ito nga portion nga nakita ni mo yung babae ng imong pakasalan sa kwarto sa imong suon. Sus, pastilan. May gani nakapugong pas Jerome. Okay, tigan salamat Jerome. Huwag mga higala, no? Atong mga listeners ay kalimti ninyo atong mga product. Ang pinaka-importante para kaninyo. Dabi na atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kung kape na manggaling, may pa-i-coffee corn na lang. Coffee corn gold with malunggay and santon. Uban usab sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee, pangpadugang og energy. Kung first time pa rin yung pag-inom ha, basta kayo tunga lang sa asasya ang inyong timplahon ha. O labi nung sab sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas ka para sa tibuok pamilya. Ikan sa bata hantod sa mga tigulang, no? Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot na Supremo Herbal Oil, magpahibalo ra ko mga higala, no? Kung mapalit na kinininyo sa inyong mga parmasya diya sa inyong lugar, ang Supremo Herbal Oil. Kaya karon wala pa, kaming pa siya. O gausap mga higala sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan, ay kalimti ha, ang Nerviplex Syrup nga para sa inyong mga bata, nga elementary, babae man o lalaki. O Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Mga 13 anyos ka bata, basta nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take niini sa atong Nerviplex EE. O sa atong B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Para sa mga higala sa nato diha nga medyo taas-taas ng edad, yan ba sinadaot ninyo mga kaugatan, gumikan sa taas ng edad o baka diabetes, mo na yung nerves, neuropathy, ang ma-feel ninyo ni anak mga higala, na mura o ganay manusok sa inyong tiil ba, na manusok or mangusik. Dahil usab na ay magbinhod-binhod sa inyong kamot o tiil. Nerves, neuropathy na, malibyuhan na, matambalan na sa atong B40 capsule. O sa atong Megacar soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. Labi na sa mga high blood, kung inheritance ninyo nga high blood mo, nga pamilya, paliguna na lang.

inyong mga kaugatan para malikayan na to ang flak. Kung sa gayon mag-spike inyong dugo, no, or putasin yung dugo ba, ligon yung kaugatan. O mahilikay kita sa blood clot mahigala. Huwag labi nosab, no, sa mga nanay at tatay, mga lulog, lulang, atong likayan ng Alzheimer's disease, no, magmintin lang tag Mega Carsoft Gel o sa laka kapsula kada adlaw, mga nanay tatay, para dili kita mahimong limtanon. Mga babae nga nag-antos ilang dysmenorrhea, panahon sa ilang binulan nga rigla, mga batiyon lang kasakit, imintin lang, ma'am, no, ang Mega Carsoft Gel o sa laka kapsula. Sa mga adunay mga hubak din ha, pwede mag Mega Carsoft Gel capsule kada adlaw. Sa laka po. O, ang labi na usap no, sa mga inahan, adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, Mega Carsoft Gel capsule. Banusab sa atong Fairbite capsule mahigala na yung mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Luspad tanahon, dry ang lawas tanahon. Ay, pasag din ang mga higala mag-Fairbite capsule. O gantong bagong nanganak diha nga mga inahan, pwede mo mag-Fairbite capsule, ha? Okay, huwag natin oras mahigala. Ako magpasalamat sa inyong tanan, sa inyong suporta. Inis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye. O God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palangging o mga palangga na to din ha sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa, no? Kini yung higala sa kahanginan, si Buttercup. Then, sa mga gusto nga mo join sa atong program, i-invite na to, no, sa atong hotline number 0909-304-8924. Apan sa dili pa ta mag-start, of course, atong i-welcome ato ang doktora, no? Ang inyong paboritong doktora sa kahanginan, si Doktora Choi or si Doktora Francis Bantilante.
2: Yes, ma'am. Buttercup, no? Thank you kaayo. Welcome po sa atong mga listeners diyan sa atong program, ma'am, no? Salamat kay sa ilang time nga gigahin diri sa ato.
1: Akong basahon ni atong texter sender din his sa last 4 digit nga 2104-0956. Nagingon siya diri, Doc. Unsa maning tambal sa sakit na ako, Doc, kay na ako'y halitosis. Unsa da dapat niyang tambal, Doc? Unsa din ang halitosis, Doc?
2: Bad breath, mana siya ang halitosis sa kung naibalaan, no? So, very common kayong reason for bad breath is na siya ay daot ng ipon kay agi sa mga bacteria, no? Or napudpod ang mga unod o kanang mga calcium nga part sa iyang ipon, no? Kanang body, sa may tawag ng laan na gani. No, so kana basta na kay mga dental caries, no, isa na sa reason nga na kay bad breath. Usually magamit jud ka og kanang mga toothpaste nga naay mga antibacterial, no. Ako usually ang ako ang naangayan is Silver Fresh kanang sa iFern man ata na siya nga product, no. Pero na putoy nindot putong alert o katopong kanang mga Total Protect sa Colgate, Marina na bataw. Basta ka nang mara for pangitao nila ang kuan na nga nay sagol antibacterial, no? Di lang kay fluoride lang ang naa. Pero ako, person na lang, ako ang ginagamit is katong Silver Fresh niya. Wala mong kaya na siya mapalit, good. So, ginapalit na ako sa Shopee. Pero, make sure lang, legit ang palitan ninyo nga supplier na no. So, importante gyud number one is ato kasi yung dentista, no? Patangtang nimo na mga daot ng ipon or imo ang papastahan, magpa-cleaning ka at least twice a year, kung dili madala once a year, no? Pero nindot yun tag every 6 months magpa-cleaning kasi mong ipon, no? Kaya isa man na sa reason nga ay nanaday daot akong ipon, wala na bantayan, no? Dahil isa na siya sa symptoms nga naanakay kuan ka ng bad breath.
1: So, Doc, unsa pod ka-importante na mga mouthwash din ha, Doc?
2: Pwede naman po ang mouthwash, pero mas yun, saan yung mouthwash kung nakakay-doubt ng ipon, manimahaw dyan na siya.
1: Correct, no? Okay, so, mauto, no, sa ato ang naay problema, no, sa uban nato din ha, ng mga kahigalaan po nga, naay mga bad breath, sahay manggod po nga, kanaganing sila pa to, Doc. Kung dili dito mag-istorya-istorya, Doc, mabaho man dyan itong ba na, Doc. Pero kung sa iyo nang gingon, Doc, no, nga kung naadyo problema ang mga ngipon, tinuod yun nga mga, syempre, normal yun nga manimaho na maude na kabaron pa ko kabalo nga. Halitosis din ang tawag sana yung nag-bad breath diha, no? So, okay, thank you kaayo. Dapat di ay ko, no, nang magamit ang mga toothpaste nga doon ay antibacterial.

0: Ubanan dahin na to sa itong haplas nga orayon, labi na medyo mabutdan tagtiyan, no? Kaya available mo na to itong haplas nga halang-halang. Kato ang naay orange ang taklob, no? So, salamat kay mga kahigalaan sa mga nakagamit na o sa mga gusto nga magpadala sa ilang mga positive feedbacks. So, malipay po kay mga mabasa, ana. So, invite mo balik sa atong hotline number sa 0909-3048-924. O, so, doon ay mga problema din, ha? Palihog lang tag-message, no? Ayaw lang mong tawag. Okay, Doc. So, mabasa taglain nga problema, Doc. Kaning nag-iskot siya dari, Doc. Ingan siya nga. Doktora Choi, ugmang buttercup, sakit akong luta-lutahan. Unsay maayong vitamins, apil ang dili maayong pagkatulog, talag sa rapod ko makapupo. So, atong last digit number sa atong sender, kay 2135 sa 0946.
1: So, na siya ay constipation?
0: Mm-hmm.
1: No, so, very common magyun ng constipation sa atuwa kay di mo gugayta mahiling mo inumong tubig, no? So dapat maghydrate kita, inum tadahan water, and then i-appeal yun nato sa atong diet ang fiber, no? Ng mga gulay, banana, ganahan o kada mga wheat, no? May inana mga cereal, inana para muhumok ang ilang stool, no? Pwede po sila mag coffee corn, no? Kaning ato ang mais and malunggay nga fiber content sa atong coffee corn is okay yun na siya, no? Medyo katulgon lang ka sa ako ang side gabi ko mag-take ani, and then kana more an increase in gulay sa diet nimo, no? Pero kung dili madala natin mga tambal like mga bisakodil ana magabi inum ka or every other day. Or ang uban ana, akong taganog silyong fiber nga capsule or katong sachet nga himuanog juice. So kana just increasing fiber sa diet nimo. Pero kung dili siya mo improve, siguro that's the time nga magpa-check up ka, no? So ang uban ana is na constipation agi kay na thyroid problem, ang uban na constipation agi kay na ay gastropathy, very common kay sa mga diabetic na ay gastropathy, or ang uban day dagko dag prostate, no? So nakasampong sa mga agianan sa ilang stool, no? Kinanglan na nga kuan siguro instances dili ma-improve sa diet and kanang increase hydration, it's time siguro nga magpa-check up sila, no? It's either sa ilang family medicine, internal medicine, or sa gastroenterologist nga doctor.
0: Okay, salamat kay ana, Doc, no? Sa makaayo kayo nga pagka-explain. Pero ningon siya diri, Doc, sakit po diyang luta-lutahan. Kanaon, sa daw maayo niya nga i-vitamins?
1: Kung elderly na siya, siguro dapat na siya calcium. Ang uban na is maghatag sila o kanang collagen. Ang uban, maghatag sila o katong once a week bitaw nga alendronic acid, no? Inana. Depende kung magpa-x-ray siya, no? Pa makita na to kung sa result, no? Or base nang yang sakit sa lutal-lutahan is nara siya neuropathy, or taas yung uric acid, no? So, siguro dapat magpa-check siya siyang sugar sa yung uric acid, no? And ang tambal na to, ana, magdepende sa unsay resulta sa ilang exam, no?
0: Mm-hmm.
1: So, for the meantime, pwede siguro siya mo inom high dose ng B-complex sama sa atong B-forte, no? Inom siya na everyday. Dili itong mga gagmayan yung mga dosage nga B-complex nga wala effect, no?
0: Mm-hmm.
1: Effect lang siguro kung 3 times a day ni mo giinom. Pero ang atong B-forte na nag-yug kay Alivio nga ma-feel kay high dose ni siya nga B-complex nga naara po sa sakto nga dosage.
0: Yes. So, salamat kayo na, Doktora. Dali na po ito sa atong laing texter sender. Nagka-sore eyes ko, Dok. Agi atong natuslukan akong mata og eraser sa lapis. Unsay mayang itambal ani, sender name is Luna of Dipolog.
1: Regarding ano mga trauma, dili kay ko mo advice sa mga patulo, no? Kay wala ta kabalo kung naayon samad, no? Ang iyang conjunctiva. So, ang ako ang suggestion is as soon as possible magpa-check up siya og doktor sa mata. Haron masilip gyud sa microscope kung wala bay garas, wala bay samad, no? Kay ang iyang finding diyan magdepende kung sa itambal nga ihatag. So for now siguro pain reliever, and then as soon as possible magpa-schedule og check up sa doctor sa

0: pa.
1: Mm-hmm. Teka ni siya, Dok. Taga-Ripolog raman, Dok. Sa daghan man kuan. ENT. Oh, masa ba? Ophthalmologist.
0: Ophthalmologist siya, siya. So, either si Dr. Calape nasa sa deep, sa kuan health hub nasa mm-hmm. Santa Filomena or kang Dr. Lakaya na diri sa Lakaya Building sa Mercado.
1: Ah, okay. So, Ma'am Luna, no, inaod na kadumuga sa advice sa doktora na magpa-check up jud ka ana sa imong mata, labi na nga nagka-sore eyes na ka. No, delikado jud kay pud ang mata, Ma'am, no. Ampingan kinato atong mata kay kung wala tay umadaot atong mata, lisod kay nandita ka kita, no? Labi na nga naanad ta sa pila na katuig, nilami kay natong lantaw-lantaw na sa kalibutan. Tapos sa isang kuan lang, iglap lang, usa na lang kamata ang makakita kay naunsa na. Wala na naampingi. So, salamat kayo, no, sa mga nag-join na to, sa nagpadala sa ilang mga messages, bahin sa ilang problema sa panglawas. Dirita sa akang Dr. Choi nga Facebook Messenger, mabasa ta, kani si Ma'am Hall, ingon siya, hello, Doc, mga tanawang ta ako, naalagi sa guldugo akong tae. Dili manuon sakit akong tiyan, pero usahay, murag magtingog lang. Na ako'y almoranas, Doc, kay mahikap man ako. Unsa kaha ni Doc? Salamat, hinaot mabasa.
0: Moto sa iyang gina-think is basin almoranas siya. So, na siya'y dakong tendency nga almoranas, jud, no? Kanang itawag na ito, internal hemorrhoids, kay wala man kay siya kafilog pain. Kung naana siya dapit sa gawsanan, sa ato ang stool, sa skin part, dahil na makafeel siya o pain. Pero kung nasa sa sulod, wala mang kayo na nerve endings dito. So, dili kayo siya kafeel o pain. Pero makabantay lang siya. Ang yung stool is na isagol dugo, no? Pero, dili na ito, walaon sa ato ang huna-huna, nga na ay something nga mas, nga lain pa, dili kay polyp lang, or kanang hemorrhoids lang. So, ideal gidun ta, it's either magpa-ultrasound siya, or CT scan sa iyang lower abdomen, no? Aside ana, magpa-check siya sa iyang doktor, no? So, for the meantime, tagaan niya o kuan nga, pa-check siya, pa-schedule siya. For the meantime, kung wala pa siya kapa-check up, mag-change siya sa iyang diet, no? So, increase in fiber, increase water, harun dili magahi ang iyang stool. Kaya every time nga magahi iyang stool, daan na man nakasagaran mo bleed ang hemorrhoids ni mo, no? Kaya mag-gasgasan man siya or maduot siya ba, no? And then masamad siya. So, kanagid ang important himuon niya is soften ang iyang stool. And then, kung dako na gina hemorrhoid, na sige na siya bleed, is ipatangtang na gina niya. So, kinahanglan siya magpa-check o gastroenterologist. And then, depende na sa gastro kung sa iyang finding, rectal sigmoidoscopy ba siya, or ipa-ultrasound lang sa siya, rectal exam lang sa siya. So, depende na siya sa unsay finding ang next nga mga test na himuon sa doktor niya. So, it's either a gastro or kung kinahanglan siya i-refer o surgeon, depende na sa gastro nga mo tanaw niya.
1: Mm-hmm. So, salamat kaya ito, doktora, no? Andiri na po ta ni Ma'am Rendell, naka-message siya sa last time, Dok, babahin bito sa iya ang katong nangutana siya, nga katong 4 months na siya, nga wala siya duga, tapos nagdahom ta, Dok, nga nagmenopause na siya. So, ni-message sa din hi, Dok, nga salamat daw kay sa pagbasa ko, nakadungog jud siya, no, sa imong advice. Pero naingon dae siya, Dok, nga wala po daw siya nagmenopause kay 23 po man siya. Pero kato, ang iyang problema, Dok, nga nalagi siya picos, mauman to.
0: So, mauman na i-reason, nga no, layagan siya, kay dili man siya ka-develop o fertile egg. No, so kung nakay fertile egg, ay hapa na mag kuan magready nang imo ang uterine linings nga mo receive sa egg in the hope na ma-fertilize siya, no? And then kung dili siya ma-fertilize, mo shed off na siya ang katong gi-prepare sa imo ang uterine lining para tubuan unta sa bata, no? So expected na siya sa mga piko, so it's either magpa-weight loss siya, mag-take siya metformin or magpa-hormonal workup siya. So, ang ideal nga doon dyan niya nga doctor is ubigay ni.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Try niya mag-uan, mag-pickleball. Careful lang ha. Or mag-jogging or unsa nang uso karon mga kanang mga sports-sports bitaw.
1: Nasikat kayo rin ang pickleball, Dok, no?
0: Yeah. Mm.
1: Nakatry ba ka, Dok? Wala. Ika mo mga doctors, tabi sira kayo. Hindi ko kayo
0: makuha niya, mabikil niya na akong likod.
1: Ah, kana lang, no? Mm. Mahirag morag na, mayong.
0: Kung wala lang siguro ko yung problema sa back, kaysa miyagi, mag-badminton man ko. Pero ang kanang magsigig, duko bitaw punit sa bula. Mm-hmm. O man ay medyo dapat akong i-avoid sa akong back. So, lying waste lang for weight loss ang ako ang pwede.
1: Okay. So, no, nindot bitaw ng pickleball. Pero ato lang morag, mayo po nga reminders ba, Dok, para sa mga kaedad na to ba, nga mahilig mo na ana. Ang kana lang kulba, Dok, ba, kaya labi na medyo high blood sila, na sige, duko-duko, magkuha sa bola, basin matiurok, no? Madaritsyong kamu-mu mo na, bantayanan lang yun po na to, no? Mga higala, sa mga nanagtatay na to din, nga mahilig mag-pickleball. Oh, kana, bantayanan. Then, dili ta malimot mga kahigala, ano nga, mag-inom sa tagkape para energize. Na, energize ba, Dok? Masing makatulgo na, no, ano, kay... Pero karon biya, Dok, bahin sa coffee corn nga kanang mag-inom na ko nga permina, dili na kay ko mabati katulgon kanang mag-inom ko sa buntag. Na energize food ko, sa ako lang nang feeling, no, actually di man ta pareha og bation, dahil lahi man ta kay kuan man na lain, lahi man ta og epekto sa atong lawas, no. Pero kung magabi mo inom ko ana, Dok, katulgon jud po ko tinuod. Aha. So kanang bahin bitaw sa mga kuan, Dok, kanang dunay mga sakit sa pecos, Dok, kinang lang may exercise gid siya, Dok, no.
0: Ang picos manggod is agi na siya sa kanang overweight ka, nakay daghang fats, no? So muna nga nakay hormonal imbalance, no? So kana siya ihilis nimo through diet, so less carbohydrates, dayon i-exercise nimo to burn your fats, mm-hmm, burn the calories sa imo ang kuan, lawas. So muna siya ang treatment ana. Uban kinahanglan jud sila mag-take og metformin to improve ila ang insulin sensitivity. So, manay na na. So, i-work up na siya sa kuan o bigay ni. Uban ganyan na, siguro, thyroid work up na siya. Inana. So, since kabalo naman siya kapikos siya, I think na-work up na siya. So, ang iya lang yung sigurong dapat himuon is to have be close in contact sa iya ang o bigay ni or sa doctor niya nga nag-manage siya iyang pikos.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So salamat kay doktora, no. Maayo kay akong nabantayan sa dunay mga picos, no, managko gyud tinuod nang dili gyud lali mga kuan naataan nga masakita kay lisod jud kayo i-control ba ang pagkaon. Anyway, doktora, salamat kay sa imong tambag, no, para sa atong mga dunay problema sa kalawasan, sa atong mga kahigalaan din, ha, no. Gi-auhag mo na mo, gi-invite mo na mo balik sa mga gusto nga mo join sa atong programa. Ipadala lang inyo ang mga messages dinhi sa atong hotline. Ang number kay 0909-304-8924.
0: Yes. Yeah. O pwede po sila mag-message sa atong Facebook account ng Doc Choi, no? DOC space CHOI, no? Dito sila mag-send sila message, shout out, positive feedback, or na ba sila ipadala ng mga pictures sa ilang mga laboratories or tambal, and ano, no? So, ato lang silang tabangan, pasabot sa ilang sakit, pasabot sila ang mga problema, i-guide sila sa silang mupadong, no? Pero, importante yun kayo gihapon ang face-to-face consultation, no? Labi na sa mga kinahanglan dito o reseta, no? Kay bawal manggod na nga, ikaw-ikaw lang magbuot unsay mo ang imnon, which is, dili man na kuan proper, no? Kay base na atay na kaligtaan, no? No, so kinahanglan jud unta na nagitay face to face pod.
1: Yes, doktora. O karon naabot na pod atong panahon nga magbabay-babay sa tano. Kita-kita na pod ta sa sunod nga higayon, no? Sa samang oras, sa samang programa. Kini si Buttercup mga higala sa ngalan ni Kuya Franz. Kanunay nga magpahinumdom nga ang prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, yeah, so kani si Doc Choi nagayon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, Mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, pagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Tara sa Smile Day. Ay, grabe, ang ganda, oh. Kasing init ng haring araw, oh. Gusto ko lang batiin. Ito mga sweethearts natin na nag-text, ha? Sa ating text lines. 3363. Uy, kilala ko to, si John Rosto. Sabi niya, good afternoon, Lady G. Forgiveness isn't for others, but for your own peace of mind. Drop the heavy baggage of yesterday and focus on the strength of your tomorrow. Dagang salamat. Thank you, thank you. Ganda nun. Thank you, Jun Ross. Hi to Sir Urbano Ulinan, dyan sa may Buara Puntod. Hi, Miles and Mommy Amy. Thank you, thank you. Thank you sa pagbisita, Miles. Maraming salamat, ha? And mga sweethearts natin, dyan sa Madonna and Child Medical Center. And sa Sir Wilcito Zalsos, Roel Tacalinor, Bernard Batubato, and Mark Abbas, coming from Sir Juan Valdez, the number one station ng heart namin. Ay, thank you po. Maraming salamat. And again, after 50 years, ha, sa Madonna and Child Medical Center, a Mount Grace Hospital. Ay, to Ma'am Sara, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, dagang salamat po. And, you know, mga sweethearts, hindi natin palalampasin itong pagkakataon na ito that it is about to be Abay, the prices rise. Overload na. Alam niyo yan, oras-oras na ito. Ito na, pamimigay ng groceries, bigas, spin, roulette, let's go. Oh, ito yung mga winners, ha? Gusto ko lang din tawagin ulit yung mga winners natin mula pa kaninang umaga, no? Kay Jason Steele. Ito si na Jerry Amper ng Barangay 17. Mary Rose Araco ng Barangay Consolacion. Marshall Obasa ng Barangay Kamamanan. Clarissa Lucid mula sa Barangay Carmen Makanhan. Ayan, dagang salamat sa inyong pakikinig. And, tingnan natin, saan ba napatigil ang aking mahiwagang ruleta? Dito po tayo sa Barangay Consolacion. Barangay Consolacion, sino ba? Ay, eto. Well, congratulations, ha? O, mula sa Barangay Consolacion, Maria Teresa Waminal. Maria Teresa Waminal ng Barangay Consolacion, congratulations sa'yo. Ito ang ating winner, 5th floor, FICO Admin Building, ha? Katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Bamenta Boulevard, Carmen. Ang ating address sa ating studio. May hangad lang good. Hangad gamay. Kaya para makita ninyo yung signage ng Heart FM. Ha. Tapos, 14 days na yung claiming period natin. Kaya naman, naku, punta na. Magdala ng ID. Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to the final set sa Keep It Here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Posibleng maharap sa kokolang kaso ang isang indibidwal na nag-viral sa social media matapos umanong magbanta sa seguridad ng Bulwa National High School at Bugo National High School sa Cagayan de Oro City. Kinumpirma ni Bulwa Police Station Commander Major Rutherford Ondin na kusa nagtungo sa kanilang himpilan ang isang magulang upang isuko ang kanyang anak kaugnay ng naturang insidente. Ayon kay Major Ondin, nagdulot na matinding pangamba at alarma sa publiko ang kumalat na social media post. Dahilan upang agad itong imbestigahan ng pulisya dahil sa posibleng banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang nasa loob ng dalawang paaralan. Matapos kumalat ang naturang post, naglamas din ng panibago mensahe ang nasabing individual at sinabing joke-joke lang bilang pagbawi sa kanyang naunang pahayag. Binigyan din ni Major Andy na maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas ang sinumang magpapakalat ng maling impormasyon o magbibitiw ng mga pahayag na magdudulot ng takot, pangamba at alarma sa komunidad. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:17 ng oras natin, sweethearts! Mainit po, Tuesday afternoon. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:34 ng hapon ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon sa tanan, and time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Welcome back. Anyway, it's time na magkape na muna tayo, ha? Tsaka yung merienda natin, nakahanda na ba? Ano ba yung masarap na merienda ngayong hapon na to? Sige, sagot ko. Magandang hapon po sa mga kumakain ngayon dyan, ha? Nag-enjoy sa mga hinihigop nilang sikwate at saka kape. Diyan po sa may Kogon Cafeteria natin, ha? Happy listening sa inyo. And of course, yung mga nagbe-break ngayon, mga teachers natin. Happy listening to you, ma'am. Mayong hapon sa inyo, ma'am, ha? At saka mga sir din natin, ha? Ako, may nakita ako sa social media kanina. Diba? Tinambangan ng dalawang estudyante, yung isang teacher. Grabe. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating hapon ngayon. Of course, mamimigay na naman tayo ng libreng tickets para sa ating block screening. Nako, malapit na po yan, mga sweethearts, ha? Kaya abangan nyo. Make sure na mag-enjoy talaga tayo dun sa ating Spider-Man block screening. At this time, mamayang hapon, pamimigay po natin yung block screening, of course, ng Heart FM. Alright? Dalawang tickets po yun. And get ready with your cell phones and your load. Paki-save na rin po yung numbers natin, 0917-1579-927. Pabtikay lang ta, ha? Yung mga gaduka pa diya karon. Nako, tamang kape lang yan. At saka tamang, mga exercise, di ba? Oh, at saka dyan din, ipadala po ang inyong mga pabate, alright? Babasahin natin mamaya yan, ha? Alright? May pabate dito, happy listening. Naminaw karon while naghigda. Ay, kalamian as kinabuhi. Ay, hi kay Mommy Lane Gales sa may barangay 17 Burgos del Pilar. At syempre ating mga kaibigan dyan, mga sweethearts natin sa may Crystal Maramag, Manzano family, nakikinig sila sa atin ngayon while naglilinis ng bahay. Wow! Yung talaga yung dapat, di ba? Hindi lang once a week yung general cleaning natin. Pero kung busy ka, di ba, pwede na rin. Every Saturday. Mag-enjoy ka na naman doon sa mga 90s music natin, di ba? 3:37 na po ng hapon. I'll be back with more of your favorite music. Keep it right here sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de or 93.7 Hot FM Bugi Noon. 3:47 na po ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ang ganda-ganda po ng hapon natin ngayon, di ba? Looking forward for a golden afternoon later, di ba? Yung twilight. Yung takip silim na. At saka, di ba, ang sarap ng feeling. Pag uwi natin sa bahay, medyo naabutan pa natin yung, di ba, yung sikat ng haring araw. Oh, especially yung mga maagang pumasok kaninang umaga, di ba? Wala pang araw. No? Yung mga, ano ba yung mga morning shift natin. Tsaka pauwi na sila ngayon. Maagas lang matulog mamaya. Kasi bukas na naman, maaga yung shift nila. But anyway, ganyan talaga yung buhay, di ba? Bawit na lang tayong tulog every weekend o yung araw ng rest day natin, right? O ano bang yung araw ng rest day nyo? I-share nyo nga sa akin kasi yung rest day namin Sunday. O tsaka Saturday, may konting, parang konting rest day na rin yan, di ba? O sino ba yung napapagod sa trabaho natin, di ba? Saya-saya ng trabaho natin dito. Pasalamat tayo, di ba? Ikaw rin, pasalamat ka. May trabaho ka ngayon. Yung mga nag-aanap nga pala ng mga trabaho natin, ha? Yung mga job hunters natin, ha? Happy listening po sa inyo, ha? Kompleto na ba yung mga requirements natin dyan? Oh, grabe. Yung pila natin, di ba? Kuha ng mga requirements dito. At saka yung mga ID natin. Yan talaga. Oh, yan talaga. Umpisa lang yung mahirap, di ba? Oh, dumaan din tayo dyan. Siguro mga ilang taon na yun. Oo. Anyway, good luck na lang po sa inyo, ha. Don't forget, samahan niyo po ng prayer para at least ibibigay talaga sa iyo ng Diyos yung paborito niyong trabaho, di ba? Talaga yung trabaho natin na kasama yung passion natin, right? Yung mga pumipila din ngayon sa mga ano yung mga government agencies natin, happy listening po sa inyo. At saka batiin natin yung mga sweethearts natin diyan sa my PhilHealth Limkit Kai. Maayong hapon. Andiyan pa ba si Chayko? Namiss ko na si Chayko, ha. Maayong hapon si Mo Chayko. At saka pinapabati niya palagi yung mga kasamahan niya diyan, mga SG. Alright, nakalimutan ko lang ano mga pangalan nila, mga SG nila. Meron bang SG John Wick dyan? At saka yung mga utilities nila, ha. Happy listening po, di ba? For sure, naglanog-lanog ang kanilang radio set dyan po sa may... Limkit Kai na sa PhilHealth Limkit Kai. Happy listening po sa inyong lahat. Alas 3:50 na ang oras natin, sweethearts. Basta antabayanan nyo, ha, yung pamimigay tayo ng natin ng tickets sa block screening po ng Spider-Man. Ako, malapit na. Tsaka linggo pa yun, ha. Oh, family day talaga. Sino ba yung sasama mo? Tapos make sure lang na meron kayong enough load, ha, para hindi maputol. Ako, sayang. Iba yung makapasok, diba? Magbabalik ako with music from Yung Kai. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay. ako.
4: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
4: Yung rice cookie?
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, and need the caller. Tawag na po 0917-1579-927. Libreng ticket para po sa pelikulang Spider-Man. Of course, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:16 ng oras natin, sweethearts. Soundtrack brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. And speaking of happiness, eto na, meron tayong lucky caller naka-standby ngayon sa ating linya. Tanungin natin kung gaano ba siya kasaya. Hello, maayong hapon. Hello. Alright, tingnan natin ha. Wait lang po. Eto. Alright, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Oh, kisa ni Palihog.
1: Marian Kate.
0: Marian Kate. And you're calling from where, Marian?
1: Agora, Lapasan.
0: Agora, Lapasan. Kumusta? Happy ba si Marian ngayon na nakapasok?
1: Yes, of course.
0: And are you ready sa ating question?
1: Yes, sir.
0: Ready na. Alright, eto po, question natin. Kailan at saan gaganapin ang block screening po ng Heart FM Spider-Man?
1: August 2, SM Downtown, Cinema 3 and 4, 7 p.m.
0: Alright, congratulations to you, Marian. Meron ka na pong dalawang ticket. Congratulations to you. Pakikuha lang po yung ticket mo, ha. Mag-a-announce kami kung kailan na kunin yung ticket nyo dito, ha. Don't forget to bring with you your ID, alright?
1: Okay, sir. Thank you.
0: Welcome. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang heart ng radyo ko.
2: 0.7, fighting crimes in a world that doesn't remember him.
3: I can't believe our first thing about
4: him. Nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Amin na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas, munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna usa nga nakatabang nina ko, o nagamit gani po ako mga anak ani, so karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mga ba, ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mga ka to, si Ma'am Carmina, sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin sweethearts, 31 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph. Magandang magandang hapon sa mga sweethearts natin ngayon, ha? Especially dyan sa mga Puerto National High School. Magandang hapon po sa ating mga guwapa o mga guwapo ng mga teachers diyan. Of course, pinakagwapa nila nga principal, si Teacher Emily, saka sa partner niyang si Kuya Noel. Happy, happy listening sa ila, ha? Wellness day ngayon ng mga teachers dyan, ha? Kasi alam nyo na yung nangyari, di ba? Grabe talaga. But then, sana nag-enjoy ka sa mga music natin dito, ha? Paring Demsoy, mayong hapon. And of course, kay Uncle Fern, mayong hapon sa mo, Uncle Fern. And kay Mommy Faith, happy, happy listening po sa inyo, mga sweethearts natin dyan din sa may Bukidnon, dyan sa may Crystal Maramag. Maramag Crystal, happy, happy listening. Manzano family, oh, naglilinis pa rin na sila ngayon sa kanilang bahay, ha? Mayong, mayong hapon sa inyo. 4:32 na po ang oras natin, sweethearts. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, nanggapin natin ang report ni HBG J. Tagalog of RRJ Taxi. Mayong hapon sa'yo, Kuya J.
2: Yes, Alvis Noon. Mayong hapon din sa'yo. Sa bahagi ng Cogman area, papalabas ka ng Cagayan de Oro, may slow moving na dyan. Umpisa na ang traffic natin dyan.
0: Bro, pakihinaan yung monitor kasi nag-feedback. Thank you.
2: Okay na.
0: Alright, okay na yan.
2: Pagkabalik naman ako, mapunta naman dito sa sentro. Dyan sa Pusa area. Slow moving na dyan sa Pusa area. Dire-diretso, nung makatawid ako, pagdating naman dito sa labasan area, slow moving pa rin.
0: Bro, sorry bro, may feedback pa rin.
2: Pagkarating naman tayo dito sa Osmeña Crossing. Mm-hmm. Pero pa rin

0: ano, build up na diyan. Build up na traffic natin diyan hanggang sa dire-diretso pa ang kapakarating ka rito naman sa Corrales. Ganun pa rin. I-build up na rin diyan. At ganda sa likuan area. Yan, crossing na yan. Papuntang Belis, crossing na yan. Talagang may build up na. At ito, sa ano naman, pabalik naman ako. Papunta naman dito sa Corrales. Ay, traffic na yan.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
0: Yan ang latest na sitwasyon ng mga krusada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Toots para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. 4:44 ang oras natin. Beanie with Paro Paro. Lumipad na yung Paro Paro ha. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Mayong hapon kay Elizabeth Uba Factura. Ang ating kaibigan dyan sa may puntod ha. Mayong hapon sa mo Elizabeth Uba Factura. Kilala mo to?
1: Naka-uba.
0: si Beth. Happy listening sa imo Beth ha. Mayong hapon sa imo. Sa may craving sa Juntis Ron. And also kay Aturang sarap niyan. Kay I'm sorry to bless. Mayong hapon sa imo, Sir Eddie Kinya ng Noise Key Food House. Mayong hapon. At saka yung barbero natin dyan. Pinaka-pogi daw ha. Chicks boy pag yun. Grabe ha. Si barbero Rest Boy Tibong. Dyan po sa may Hayden Barbershop Makanhan. Malapit daw sa Velox. So, happy listening po sa inyo ha. Magpagupit tayo doon, Bars.
1: Hindi, mag-follow sila.
0: Mag-follow sila sa Jason at Heart FM. Mayong hapon sa inyong tanada. Ay, nakapag-follow na daw sila. Oh, sa Heart FM. Jason Space Heart. Oh, naon nila yung Heart FM. Saka Jason Space Heart FM. Grabe talaga. Magandang hapon sa inyo diya ha. Eto na po tayo, last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Iikot na ang ating ruleta para kukuha at bibili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery item. Eto, dito tayo huminto sa mga drivers. Uy, swerte drivers ha. Uy, taxi driver! Pangalan ng taxi niya is Jericho Taxi. Nako, kamukha mo dati.
1: Rosales.
0: Oh. Eto, congratulations. Driver nila, ha? Driver natin na nanalo, si Crisanto Pundaog. Crisanto Pundaog, driver po ng Jericho Taxi. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, kunin mo na yung price mo dito ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Tapat lang sa West City Central School. Eto, recap din tayo sa winners natin kanina. Maria Teresa Waminal ng Barangay Consolacion, Clarissa Lucid ng Makanhan, Carmen, Marshall Ubasa ng Barangay Kamamanan, Mary Rose Aracon ng Consolacion, at saka kay Jerry Amper ng Barangay 17. Congratulations sa inyo, sweethearts. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako. Oras natin, 4:47. This is Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko. 93.7,
2: this is Heart FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: It's Rise Overload. The price is rise. Overload.
8: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:57 na po ang oras natin, sweethearts. Ibig sabihin yan, magbabay na tayo. Ako, maraming salamat ha. Tsaka may pabati pa dito ha. Oh, nakikinig daw sa atin ngayon yung BFF na kapitbahay ni Beth. Alam mo ba yung ibig sabihin ni Beth ito? Oh, BFF niya. Kaaway niya. Pero may mayong hapon sa imo, ma'am, ha. Maraming salamat. Dito dito kayo nakikinig sa Heart FM. Oh. Jason Steel. Ano yung
1: ganito kasi yan.
0: Oh. Oy, mayong hapon once again ha, sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan ngayon, yung mga papauwi.
1: Hello? Sige. Sino? Ipa-follow natin sa... Oh, sige.
0: Oh. Ano pangalan?
1: Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro.
0: Yes. At saka yung isa, yung poking... Sino ba yun?
1: Yun.
0: Nahiya ka pa. Anyway, that's it, mga sweethearts. Catch me back tomorrow, Wednesday edition po ng ating mga program. Alright? Here's now a song from Razorheads, Ang Huling El Bimbo. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. Bye for now. God bless you all.

0: Maayong adlaw mga pinigga and welcome sa tuang pagtuon o sa atong klase. Dok, unsay tambal aning Bukol Dok? Salamat sa pagtubag. Daghan sa tua magunahuna nga basig cancer ba kini? So mao na ato ang itapik karon. Kaya ang uban mahadlok ta dayon, ang uban wala man pod magsakit, pasagdan lang pod. Kanang duha nga reaksyon, pareho na sila makadaot ang makuyawan o magpasagad lang. Ang sobra nga kahadlok, walay diagnosis o ang sobra nga pagsalig nga walay eksaminasyon. So, dili tanang bukol or lump is cancer, dili tanang tumor or kanang abnormal na ang iyahang pagtubo sa mga unod nga makaingon ta dayon nga malignant na ni or cancerous na ni. Pero dili nato may bawaan lagi, pinaagi lang sa paghikap kung unsa gyud ang usa ka bukol. Ang sobra nga kahadlok nga walay diagnosis o sobra nga pagsalig nga walay examination, pareho na nga makadaot mga pinangga. So ayaw dayon kahadloki ang bukol apan ayaw usab kini pasagdi. So ang bukol, pwede na siya mahimong cyst, pwede ba na siya tumor, pwede po na siya nana lang or abscess. Pwede po na siya tambok lang nga bukol or kanang gitawag lipoma. Pwede po na siya nga dugo lang, hematoma. Pwede po na siya na maga lang ang imuhang mga lymph node or swollen lymph node, mga lusay-lusay lang. Ang mas dili pa na final diagnosis. Ang painless nga bukol, walay sakit nga bukol, dili na siya automatic nga okay ra or harmless. Naadi ay mga bukol nga kuyaw siya bisag walay sakit. Ang sis mga pinangga, ang sulod ana pwede tubig, pwede pod nana, pwede pod hangin, pwede pod oily material or mga nagmantika lang dito. Pwede pod siya keratino, mga skin protein na siya. Pwede pod siya mga semi-solid nga mga materials. Then most common ani nga location, nani siya sa panit, sa dughan, naani siya sa ovary o baryo sa mga babae. Pwede po naani siya sa ato ang mga kidney nga matubuan ang bukol-bukol or cyst. Pwede po sa atay matubo ang cyst. Pwede po siya matubo sa thyroid. Pwede po siya matubo sa kamot or sa ato ang mga wrist or sa pulsohan na to. So ang posible nga hinungdan nga nung magkasista tungod lang kay ang uban nga mga gland na to is nabara. Nabara ba ang agianan? Naabay infection? Naabay paghubag? Nag-injury ba? Hormonal changes? So, pwede nga na ang mga hinungdan mga pinangga. Mauni sila ang mga humok. Yeah, smooth na siya. Lingin siya. Unya, medyo maglihok-lihok siya. No? Movable. Sakit ni siya kung infected. So, kadaghanan sa cyst benign, non-cancerous, dili cancerous. Pero kinahanglan gihapon ipacheck kung midako ba, nagasakit ba, o naga-infect na gyud siya. So sa ato pa mga pinangga, kung mag-isigot gani, tag-cyst gani, usa na siya ka, mura siya bulsa nga nag-accumulate, nagtigom siya dito mga material, no? Mato na na, excuse me, sa nagapangaon, dugo, or tubig, fluid, or mga specific, or mga certain nga mga protein, etc. While tumor, pag may yung tag-tumor pinangga, wala na siya nag-accumulate itong mga materials. Ang iyaha dito, abnormal siya nga pagtubo mismo sa atong mga selula na to, sa atong lawas. So, usa sa mga rason nga nung mupurma ang cyst, mga pinangga, para nga malimitahan ang pag-spread sa mga nag-leak nga mga fluid. Kung na'y mga nag-leak dito, no? Kung na'y mga abnormalities, injury na itabo dito, iyan ang i-capsule para nga dili mo spread. Unya, ma-separate niya ang mga daot nga mga tissue or mga materials sa atong lawas gikan sa mga nindot nga mga tissue or healthy nga mga tissue. Unya, kana manggudpod ang mga ginaa sa sulod sa cyst, naana sila'y mga irritating nga enzyme, mga dugo or mga debris. So, gi-organize na siya or ang atong lawas nagporma diha og mga bukol para nga matutukan ang iyahang pagtambal ana og pagrepair anang areaha kay kita sa lawas dugay mo gyud maulian manggod, no? Mao na nga iyang giporma ang cyst mga pinangga. Pwede na siya mahilis based sa uban nga research o based po mismo sa tuang experience o sa tuang clinical data. Pwede na siya mahilis. Pwede po siya mudako. So, nagdepende na siya sa tagtungod. Kung nagpabilin siya nga wala na inform, di pasagdahan lang niya, o baka ha, iya lang gidibdib, tungod lang gihilom, tungod sa kahadlok. So, walay pagpa-check up. So, mahitabo ang mga wala ma-ascertain, wala gi-determine, wala gi-ascertain ang causative factor. No, wala gi-usab ang pinakahinungdan nga nung ni-create og inflammation, nga nung ni-create og injury, wala gitang-tang. So, mauna nga magkaanam og kadako. Mga bukol nga nagkaanam og kadako, isa ang ibig sabihin, wala nimo gi-change, wala nato gi-change, wala nato gitun-an, wala nato gi-determine gyud nga mahibaw-an unsa gyud ang pinakahinungdan. Wa ta nang konsulta, wa ta nagpakabana, gipasagdanan nato tungod kay walay value para nato. So, kung tambagan pud ta usahay, di pud nato paminawon tungod kay magpagahi pud ta, di ba? Ingana man usahay o makadaghan man siguro. Magpadala ta sa gibati. Mana ginapadasigan ta ayaw gyud pabilin diha sa emotion lang, prinsipyo gyud, natay gahom sa pagpili. Hinumduman nato pinangga nga naay uban nga mga cyst, okay? Ato ang key statement nga dapat nato mahinumduman nga naay uban nga mga cyst nagrepresent siya, nagpasabot siya nga nagcontainment or containment lang siya or nagrepair siya. But pasabot nga when we say containment, iyahang gibutangan naghimo ang atong lawas og bukol or cyst in particular para maghimo lang siya wall formation. Naghimo siya pader para ang immune system makadetect siya nga oy na irritant na ay infection or na damaged tissue. Buhatan na niya og bukol or cyst. Unya, kinahanglan mangod masabtan sa nato ni siya nga mechanism. Dili sa tamo focus diretso sa tambal-tambal nga numan. Kay daghan kay nagpa-opera dayon diretso nga wala bitoy education gyud og lalom gyud bitaw nga gibasihan ani nga prinsipyo. After sa mga operasyon, mibalik ramang gyud pud gihapon ang ilahang mga bukol hantud ganing uban bisag na panggrabing laslas na nangamatay gihapon og sayo. Nganuman kay nagbalik-balik ang problema tungod kay nagbalik-balik ang mali nga environment, mali nga mindset, mali nga practice, habit, lifestyle. So, ang uban nga mga sis, nag-create lang na siya og mga barrier tungod kay naay mga fluid, mag-create siya fluid dito niya na nga problema nga area. Mag-create siya dito og mga cells ba? I-build up niya dito ang mga cells, mga fibrous tissue. Mura siya physical wall gyud pader. Ang uban pod, nag-create siya og bukol para nga mustap niya, i-stop niya ang bacteria, mga toxins, mga cellular debris nga dili mulik paingon sa atoang dugo or sa sulod sa atoang mga organs. Sa uban, dool niya nga mga organs.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Imagnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabaro para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni iniina pa uli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. usakay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
2: Basta healthy, happy!
0: Makakita gani ka pinangga o sis or mga bukol, timan e, usa sa iyahang ginahimo ang pagproteksyon sa imong lawas. Sa ato pa, konsensya na nato na nga nakita nato nga nabuklan na ta, unya, di gihapon ta mo tabang sa tong lawas, samtang ang atong lawas iyang gihimo na, ilan ang gihimo tanan, naningkamot sila, grabe ilang sakripisyo, grabe ilang pag-agwanta, para lang yun, nga matabangan ta, nga mapugnan pa ba ang ato ang biological age na to. So kung isgutan po na to ang tumor, mahimo na siyang cancerous, kung ang mga cellulaan niya nga naa sa tumor, nahimo na siyang malignant. When we say malignant, nagadaot na siya sa mga neighboring na niya nga mga cellula. Invasive na siya. Nagakutkot na siya sa uban nga mga area sa imong lawas. Labi na kung mo-spread na siya sa imuhang dugo o sa imong mga lusay-lusay. So kung localized pa siya, wala pa siya ka-spread, wala pa siya may kot-kot sa uban niya nga mga other area, makaingon ta nga benign tumor. Dili siya cancerous. Pero nakita nimo nga, oy, nikot-kot naman siya sa uban. May spread naman siya sa uban. Makaingon ka, possible cancerous na siya. So, bantayan na to ha. Balik ta. Ang duha ka sikreto para ma-manage na to mga bukol-bukol. Number one, dili pasagdan. Magpakonsulta yun ta. Dili ta mahadlok. Dili ta magkumpiyansa. Importante ang kahibalog yun o kaalam. Muna unahon na ito pagpangita, pag-establish ba? Before ang treatment, always education ang i-establish. Obtain knowledge, find wisdom. Then ang ikaduha, na naman kay kahibalo no. So ang ikaduha, dili or likayan ang pagkahadlok. Kaya diha punta, madaot o mapildi sa pagkahadlok, kabalaka, di naman po kakatulog anak mga pinangga. Mutaas po ang imuang stress hormones. O hinumduman nato nga based sa usa ka journal, no, kani itong gina-quote na to, is 90% sa mga hinungdan sa sakit is nagikan sa huna-huna. Kanang stressful nga huna-huna. Kaya nga naman, pag di ka mahimutang, wakay kalinaw, wakay kalipay, nakas kagool, kalagot perminte, nakas away-away perminte, dili nimo ma-manage ang imuhang emotion, maglisod makagtulog ana pinangga. Unya, diha baya ang pagbalance o ang pag-repair sa tong lawas kada adlaw diha sa tulog. So, pagkulang tagtulog, maapiktuhan ang imuhang inflammatory regulation. Sige na lang nagtaas ang imuhang inflammation, di niya ma-regulate, di niya ma-control. Pagpanghubag, perminte, so maguba ang imuhang mga tissue, maguba ang imuhang mga organs, diha magsugod ang mutation o sana sa mga hinungdan kay nga naman. Kasi pagkulang tagtulog na atay ginatawag sa tuang lawas, at least upat ka sistema nga siya ang tig-control sa pagtubo sa tuang mga selula. Dapat balance na siya, dili dapat abnormal. og ang tig-control ana dapat healthy siya kay kung siya ang maapektuhan awala mag-alboroto ang imong selula, magpataka siya pagtubo. So naay tig-control. Mao ni sila ang musulti sa ato ang mga selula, kanus-a sila motubo, kanus-a mo divide o kanus-a mo survive. Usa sa makapaluyan nila ang stress, labi na kulag tulog, emotional stress, mga pinangga. Mga pinangga, ang operasyon, dakong prosento makatabang. Labi na kung nagpa-opera kas doktor, nga imong giampo ang Ginoo, nga Lord, i-bless ning doktor. Imo bang kabubuton amahan nga magpa-opera ko, tagay kog sign. Nakay kalinaw, gigiyahan kas Ginoo. Then nagsalig ka sa Ginoo, nga ang imong doktor nga nag-opera, panalanginan o giyahan. Sagad ingon ni ana nga pamaagi maging successful ang operasyon og mabuhi og taas nga healthy ang pasyente. Pero bisag successful ang operasyon, unya ang imuhang emosyon, ang imong tulog, wa nimo gi manage ang imong stress. Pila ka mga bulan or tuig mubalik na pud ang bukol, mubalik na pud ang cancer. Nganuman anytime pwede ta magka-cancer eh. Basta magpa-stress-stress gihapon ta pinangga. Unsay mga possibility nga dili maging successful ang operasyon? Number one, gioperahan ka, grabe imong problema. Gioperahan ka, wa kay kalinaw si mong hunahuna o kasing-kasing. Gioperahan ka, nga puno kas bagulbol, hinanakit sa imuhang anak, unya wa po kay salig sa imuhang doktor, kana magiging dili successful ang operasyon. Dako kaayo porsyento. Sa panahon nga atong lawas pirming exposed sa stress, inflammation o unhealthy food o kulang sa pahulay, importante nga suportaran nato ang natural defense and recovery systems niini. Ang EXL Makabuhay Plus ana ay importanteng bioactive compound nga gitawag og andrographolide. Kini nga natural plant compound ginatun-an tungod sa antioxidant og inflammation regulating properties niini nga mahimong makatabang sa pagsuporta sa normal immune response og pagpanalipod sa cells batok sa oxidative stress. Ana usab kini quercetin, chlorogenic acid, isothiocyanates, chalcon compounds og B complex vitamins nga nagsuporta sa normal nga paghimo og kusog or energy metabolism, pagpalig-on sa tong mga dugo, sa mga kaugatan og natural nga depensa sa lawas or immune function. Hinumdumi ang atong atay og ang mga kidney nato. Mao'y natural nga nagproseso og nagsala, nagfilter sa dugo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural nga suporta alang sa kusog, proteksyon sa atong mga selula og mas maayong pagdumala sa kahimsog sa panglawas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule 2 to 3 capsules kung ay gibati sa dili pa matulog or human pa ni hapon. Kung naapay gibati, himo ang pag-inom 8 kaadlaw hantod sa 3 ka bulan, buntag o tuhapon ang pag-inom, mga pinangga. Hinumdumi nga kada inom nato isa ka basong init-init nga tubig, labi na kung nagabutod ang imuhang tiyan. Kung wanay gibati, mga pinangga, i-maintain ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon o bakaha before matulog o bakaha human pamahaw. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke, unya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 ka kapsula, bisag 2, mawala na, mga pinangga. Mauna isabay ang H3 Immunity Capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati,

0: DXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkitagin may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha lang katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Basta healthy, happy!
8: So di pa ta magbilin og kasabihan mga pinangga. Naay pangutana, unsaon nato pag-manage ang fear, ang ato ang kahadlok nga magpabilin tang malinawon. Sama sa giingon sa sagad nato ng mga pasyente, "Dok, di man gyud malikayan ang kaguol, labi na kahadlok, di man gyud malikayan, Dok." So ang atong tubag pod, yes, ayaw likayi ang kahadlok. Kay kinahanglan i-manage lang ang atong mga kahadlok. Mga pinangga, kung makadungog ta og mga words sama sa cyst, tumor, or cancer, normal lang nga mahadlok ta. Ang kahadlok, dili pasabot nga kulang ta og pagtuo. Natural kini nga reaksyon sa ato ang hunahuna og lawas kung naatay problema or murag dili ta certain. Di ta makapanigurado. Pero kung pirmi na lang ta mabalaka, mahimong maapektuhan ang atong tulog, ang atong gana sa kaon, ang atong focus, o ang atong abilidad sa paghimo sa insakto ng mga desisyon. Mao nga importante nga dili nato pasagdan nga ang kahadlok maoy magkontrol sa atong mga kinabuhi. So unsao man nato, Dok, pag manage ang ato ang kahadlok? Una, post lang muna, then ginhawag lalom. Hinay-hinay nga ginhawa. Ayaw react dayon. Kung makulbaan ta, ayaw dayon og react. Lingkod, relax. Ang imong shoulder, ayaw pagahia. Ang imuhang mga abaga, kinahanglan, ihoy-hoy nimo. Imong i-relax. Unya, ginhawag kag hinay-hinay, pinaagi si mong ilong. Unya, ibuga nimo hinay-hinay pod, pinaagi si mong baba. Ang usa ka research review, nakakita nga ang hinay og lalom nga pagginhawa, kanang gitawag diaphragmatic breathing. Kana bitong pag muginhawa ka, unsaon yung paggabalong nga insakto yung pagginhawa? Ang imong isa kamot ibutang si mong dughan, o ang isa nimo kakamot ibutang sa imong tiyan. Pagginhawa gayon nimo, kanang pagginhawa ha, kanang imong pagsigup sa ginhawa sa hangin, dapat ang mudako ang imong tiyan, dili ang imong dughan. O kung mo buga ka, mo inhale ka, dapat ang imong tiyan mo gamay, mo ok-ok. So, ingon ni anak

0: nga mao nay makapatabang pagparedusa physical og emotional stress. Ikaduha, get the right information. Ayaw dayon conclude nga ang tanang bukol cancer. Ang CIS tumor or cancer dili parehas, kinahanglan gihapon og proper checkup, laboratory test, scan o biopsy kung kinahanglan. Ang saktong information makatabang nga dili ta madaog sa overthinking og misinformation. Ikatulo, focus sa next right step. Ay katulo, pinangga ayaw sa hunaw na ang tanang possible problem sa future or sa ugma. Pangutan a ang imong kaugalingon. Unsa man ang sakto nga akong buhaton karon? Mahimo nga ang next step kay magpa-check up, magkuha og laboratory result, no? Kinahanglan ta mag-pray ba? Unya mutumar sa mga gi-prescribe nga medicine ba o sa mga supplement nga gihatag sa mga wellness practitioner? Mukaon ta og healthy food, mupahulay ta. Ang ikaapat, ayaw pag-inusara. Istoryaha ang imong asawa o imong bana, anak ba, friend, pastor or trusted person. Ang research nagpakita nga ang support gikan sa ubang tao or peer support mahimong makatabang sa pag-reduce sa atong mga kabalaka o pagpa-improve sa kwalidad sa atong kinabuhi sa pipila, labi na sa mga naay cancer nga sakit.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Ang paglaom dili paglimod sa problema. Ang paglaom dili pagdeny sa problema. Ang paglaom mao ang pagtuo nga anaay sunod nga insaktong lakang. Anaay next right step. Ang kalinaw wala magpasabot nga walay problema. Nagpasabot kini nga dili ang problema maoy nagkontrol sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna. Ang word for today makita sa Salmo 56 versikulo 3, Psalm chapter 56 verse 3. The word of God says, sa dihang mahadlok ako, musalig ako kanimo. Sa dihang mahadlok ako, musalig ako kanimo o sa Ginoo. Mao ni sekreto pinaga. Kung moabot ang time nga murag wala na tay kakampi, hinumdumi nga naay Dios sa langit, pwede nimong tawgong amahan nga duol kanimo og andam mulig-on mutabang kanimo. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan tong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: 28-1434.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Nanay Tessita, kasan nga po kayo?
8: Santa Rita, Samar.
7: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
8: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
7: Mm-hmm.
8: Tapos hindi ako makatulog.
7: Mm-hmm.
8: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
7: Mm-hmm.
8: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
7: Mm-hmm.
8: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Naglabas ng paalala ang Department of Trade and Industry o DTI ang Bukidnon sa lahat ng manufacturers, distributors, retailers at mga hardware store na maigpit na sumunod sa mandatory certification ng concrete masonry units o mas kilala bilang concrete hollow blocks o CHBS alinsunod sa Department Administrative Order No. 22-03. Ayon sa DTI Bukidnon, kinakailangan tiyakin ng lahat ng gumagawa, nagbibenta at namamahagi ng CHBS na ang kanilang mga produkto ay sumusunod sa itinakdang Philippine National Standards at may kakulang sertifikasyon mula sa DTI Bureau of Philippine Standards. Layunin ng mandatory certification na matiyak ang kalidad, tibay at kaligtasan ng mga concrete hollow blocks na ginagamit sa mga proyekto sa konstruksyon, gayon din na maprotektahan ang mga mamimili laban sa mga substandard na produkto. Nagbabala rin ang DTI Bukidnon na pananagutin ang sinumang lalabag sa umiiral ng mga batas at regulasyon kaugnay ng mandatory certification ng concrete hollow blocks. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:17.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Gas.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasit Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang

0: Pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po naman sa ating paladudunan. Atid sa atin yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na yan, 0969-226-9623. Ay, adi po naman ang numero, mga kaibigan.

si Kuya po'y punawan ng inyong lingkod. Tayo na. At magkwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa. Kung saan inyo pong napapakinggan ang mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623.

Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan.

Tawag na po sa ating mga programa 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Kalulugan po.
0: Yes, oh, yes ikaw, po. Magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Francisco. Taga Hanga Mall.
0: Francisco. Okay. Taga saan po si Tatay Francisco?
1: Hagna Mall, Hagna.
0: Hagna Bohol.
1: Oh.
0: Ah, okay po. Hagna Bohol. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo, Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ilan po?
1: 54.
0: 54. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala po.
0: Hindi pa. Hindi pa. Okay po. Tatay, may ano po ba kayo, Tatay Francisco? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Wala.
0: Ano po yun? Mataas po yung blood pressure.
1: Oo.
0: Okay po. Okay, tatay, may ano po ba kayo? May iniinom kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: May maintenance.
0: Okay po. Tama po yun. May maintenance po kayo. Dapat po talaga ay ituloy-tuloy niyo po yung inyo po namang maintenance dahil ano po 'yon? Kailangan niyo po 'yon na araw-araw iinumin. Tama po?
1: Oo.
0: Okay po. Opo. Tatay, dapat po sinasabayan niyo na ng pag-iinom po ng ating rice coffee po 'yan. Opo, dyan po sa Hagna, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. At para alam niyo po, kung saan po kayo pupunta, dyan po sa Hagna. Dyan po sa Hagna, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Hagna Community Pharmacy. At dyan po sa Manol Pharmacy.
1: Manol, no?
0: Opo. Okay. Dyan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh, salamat.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Okay.
0: Okay po, kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, RISE. Tandaan niyo po 'yon para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay. Salamat.
0: Okay po, maraming salamat. Balitaan niyo po ako, Tatay Francisco, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay, salamat.
0: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat, tatay.
1: Salamat.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan.

Ating dyan, syempre, ng ating punamang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang programa, tawag po 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag lang po. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po.
1: Ay, ito, maganda ng buti
0: ko. Sino po ito?
1: Si Jerry po.
0: Jerry, okay po, Jerry. Tatay Jerry, taga saan po kayo?
1: Dito lang po sa Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Jerry?
1: 51 po, sir.
0: 51, okay po. Tatay Jerry, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Bibili pa ako.
0: Ha?
1: Tumawa na po din ng karang gabi. Hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabibili ng ating rice coffee. Pero alam niyo na po kung saan tayo bibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo?
1: Oo, nagkita na ako dyan.
0: Nakakita ano na po kayo?
1: Ano kulay na yan? Ano kulay yung karton niya? Nalikalimutan ko.
0: Yes, kulay. Kulay gintong dilaw po na karton. Gintong dilaw.
1: Ah, kulay dilaw.
0: Oh, dilaw. Gintong dilaw po tatay. Gintong dilaw.
1: Ah, gintong dilaw.
0: Apo, tapos, ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E.
1: Oh, R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. At ang ating po namang rice coffee, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin, tatay, kapag tayo po ay umiinom ng ating po namang, okay, maghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Yun po yung hahanapin po natin para kahit papano po hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay po
0: at kapag kayo po ay nakainom na tatay ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako. Okay po, balitaan nyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee para ma-update po natin yung ating po naman mga kababayan.
1: Apo.
0: Okay. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung... Yes. Ano po ba yung iniindang karamdaman po ni tatay?
1: Ano po, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman po ninyo?
1: Ngayon?
0: Apo. Ano po yung may problema po ba sa kalusugan?
1: Medyo ano, nang siliro sa trabaho lang, medyo... ano ba? Nananakit yung likod.
0: Opo. Ano po ba yung trabaho po ninyo kung okay lang po sa inyo?
1: Drive po, sir.
0: Ha?
1: Driver.
0: Opo. Nagde-drive po kayo. Opo. Sige po. Anyway, tatay, basta po ituloy-tuloy lang po ninyo kasi nakukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kung araw-araw po nating iinumin.
1: Opo. Umaga lang. Umaga at hapon.
0: Opo, umaga, hapon. Mas maigi po kung dalawa hanggang tatlong sachet sa buong maghapon yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay lang po ba, sir? Uminom yan na wala pang laman yung chan?
0: Yes, pwedeng-pwede po. Wala pong problema. Makakatulong po sa atin. Kahit po anong oras, pwede tayong uminom ng ating rice coffee kasi wala naman po itong side effect, wala naman pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito.
1: Ay, okay.
0: Okay po.
1: Sige po, sir. Bili okay po. Mamaya po may time ako. Okay, bukas.
0: Sige po, tatay. Basta balitaan niyo po ako, ha. Kung halimbawa nalibot niyo na yung mga butika diyan sa inyo sa Iloilo, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan na po kayo, balitaan niyo po ako para masabi natin.
1: Sabi mo sa akin sa Fortuna, pharmacy ng Fortuna.
0: Opo, dyan po. Saan po kayo sa Iloilo?
1: Baliganes.
0: Saan po?
1: Baliganes.
0: Iloilo. Dyan po sa Iloilo, meron po sa Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Liganes, Estancia. Ha?
1: Leganes po, sir. Leganes.
0: Leganes. Diyan po sa WVCS Pharmacy. Tsaka sa Farmacia Fortuna.
1: Oh, WAS?
0: WVCS.
1: Pharmacy man ako, sir.
0: Opo, pharmacy din po yan. Actually po, halos po lahat ng mga butika dyan sa Leganes, meron po ng ating rice coffee. Pagtanong-tanong na lang po natin.
1: Supportahan na lang po ako, Mr.
0: Ah, sige, sakali po tatay na wala sa Fortuna, lipat kayo dun sa isang butika. Kapag wala din po, basta malibot po natin yung mga butika, if ever po na wala po talaga sa lahat, balitaan niyo po ako at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. Thank you.
0: Okay po.
1: Thank you very much, sir.
0: Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Tuloy-tuloy, sa atin po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin.

0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating mo namang numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Liling Suriol Urita.
0: Nanay Liling. Okay, taga saan po si Nanay Liling?
1: Dito sa Masagisi, Bungabon, Oriental Mindoro.
0: Bungabong, Oriental Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ay, support na po ako. Mag-birthday ako sa October, 85 na po.
0: 84. Mag-85 na. Okay po, Nanay Liling. Nanay Liling, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Okay naman ako.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Pag may pira, tatlong beses ako minom ng rice coffee. Pag wala, ay nayamot, wala akong pambili.
0: Okay. Pero kapag may pagkakataon, pag may budget, nabili po kayo?
1: Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun, binibigyan ako, nagbibili ako ng isang bag. Ay, tama. Dito lang sa amin, dito sa malapit sa bahay ko, ay mayroon ditong, diyan ako nag-order, di ang dami nilang binili, ay di ko salamat. Diyan ako.
0: Tama
1: dito,
0: po.
1: Dito, kapit bahay ko.
0: Opo. Oh, nanay, ano po yung mga... mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakatulog ako. Minsan ay alas 12 na ng gabi, di ba ako makatulog. Yung pag nag-inom ako, mga yan, hanggang alas 3, gising na rin ako. At saka medyo iba-iba ng aking pakiramdam sa aking bayawang at tuhod.
0: Opo. Okay na po yung pakiramdam nyo sa tuhod po ninyo?
1: Okay na rin po.
0: Very good po. Very good po yan. At ngayon po, nanay, bukod po sa inyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang naman isa dito sa bahay eh.
0: Ah, mag-isa lang po kayo?
1: Mag-isa lang ako. Oo.
0: Ah, okay po. Wala po kayong kasamang iba?
1: Wala. Yung mga apo ko'y malayo naman. 27 years na ako na nag-iisa.
0: 27 years na kayo nag-iisa. Kawawa naman po kayo. Kahit po sa gabi, kahit po sa gabi, wala po kayong kasama?
1: Ay, din ako na, natulog sa aking manugang. Ay, nag-iisa lang din sila. Siya. Yung anak kong asawa niya ay patay na rin. Ay, okay. Dalawa kami.
0: Okay. Pero nanay, wala po ba kayong ibang mga iniindang karamdaman? Wala kayong iniinom na gamot para po sa para maintenance po ninyo? Wala pong ganoon?
1: Yung metonymic lang.
0: Mm-mm. Para saan po yun?
1: Yun ang resita sa akin ni Dr. Yaso noon. Matagal na.
0: Para daw po yun saan? Para daw po yun saan?
1: Sakit ng tuhod. Sakit ng
0: bayawang. Ah, okay. May phenomic. Okay. Anyway, nanay, basta po pag may pagkakataon na ituloy niyo po yung ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapalakas po naman yung katawan po ninyo. Kasi kailangan natin na malakas yung kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na wala po kayong kasama sa bahay. Dapat po malakas kayo lagi.
1: Oo nga.
0: Diba? Kasi...
1: Araw-araw naman
0: ako nag-iisa. Oo nga po. Yun lang po yung yung akin. Sana po magkaroon ng pagkakataon na kahit po papaano may kasama kayo kahit po sa gabi. Na, di ba?
1: Oo, ay doon ako nalipat sa bahay ng manugang ko. Nag-iisa lang din siya dahil yung anak ko ay patay na rin.
0: Okay.
1: Naambos baga ng kwan.
0: Okay. Okay po. Sige po, nanay. Okay, sige po. Anyway, yun po nanay, basta may pagkakataon, inom kayo ng ating rice coffee lagi.
1: Ay, lagi nga ako umiinom. Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun. Bumibili ako ng isang box. Kuminsan ay tatlong basis nga ako mag-inom isang araw. Pag mayamot ako.
0: Tama po yan. Anyway, nanay, maraming salamat po, Nanay Liling. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At advance happy birthday po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. God bless po. Salamat po, Nanay.
1: God bless you rin.
0: Thank you very much po. Bye-bye.
1: Opo. Kita sa birthday ko.
0: Opo. Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Sige. Salamat din. Ingat din kayo.
0: Mga kaibigan, si Nanay Liling ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Anyway, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, buhay-buhay po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito, bilis ka ng oras, di ba? Ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pag-anis sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Now, 829.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:04.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

salita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan.

kantahan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 2.7 Thunder FM kagayan de oro city dari 3.7 Thunder FM Bukidon. We get 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. That's Bang Jose. Oy! Panilig na! Sa second hour ng ating program, maganda sikat ang araw. The weather is fair. Oy! Mukhang magiging mainit ang araw na ito ng Miyerkules, ha? Kasi ang liwanag na agad, alas 6 pa lang, ito yung mga gauge ko eh. Ito yung mga palatandaan ko na magiging mainit ang araw kapag ka, alas 6 pa lamang, naku, hayag na kaayo. Oo, dali sa among building. Ay, ay, ay. O, ito na, good morning na good morning sa mga kamumulat lamang, kagigising lamang, ang nangyari. Late ka siguro natulog kagabi. Usually, nagigising ka ng alas 5, ngayon alas 6 na, hoy. Ah, mukhang lami kaayo kagabi, Ibay. Kami kayo gabi ang pagdula-dula ni mo siguro sa cellphone mo, no? Kaya nabilar eh. Diba? Magandang morning po. Siyempre ba? Ako, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling, ha? I'll be with you until 9 o'clock today. Uy, anong plano? Saan punta? Ha? O, yung mga mag-aasikaso ng kanila mga students. Alam ko naman, ongoing yan. At teka muna, napaliguan na ba? Teka muna, napakain na ba? Ay, ang tanong, nakapagluto na ba? Kabulo pa sa pangape ang Galas family, oh. At dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alam mo yung Hayden Barbershop, lagi nakikinig sa atin ito. At dyan sa may Makanhan, sa may malapit sa may Velox. Yung poging chick boy na barbero na si Resboy Tibong. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga din kay Ma'am Christine all the way from Marabag, Bukidnon. Nagkang salamat sa magpaminaw, sina Ugly Kid Joe Sam. Hoy, maayong buntag mga taga Santa Cruz 1, Lapasan. Ba? Oo, talaga naman, nagpapa-attendance check na sila. Magandang umaga, ha? Shoutout sa Tanana Minaw. O, yan, oh. Good morning, good morning, good morning. Ito rin, magandang umaga po. Mga taga saan naman ito? Ah, indahag ito. Oo, Dupalco family, sina Sir Oliver Dupalco. Sabi niya, good morning, Heart FM. Yan, oh, ang radyo ng heart ko. Naminaw na ang mga naadiha sa may Lapasan din. Uy, Lapasan na naman. Oh, may buntag, Sir Jason. Fermin, naminaw. Dere, imong boses, among orasan. Fermin, early in the morning. Ay, maraming salamat po sa inyo. Tunog alarm clock na ba yung bunganga ko? Ipagising niyo sa umaga, ano? Uy, tingog na sa ni Sir Jason, bay. Oh, ayun akong isir, di man ko teacher. Mamaya, abangan natin ang unang draw ng Bugas at Groceries. Abangan din natin ang pamimigay natin ng mga black screening tickets. Napili ko lang Spider-Man, ha? Mamaya, naku, magpapakontest tayo. Brought to us by Fico. Abangan natin yan. Okay, bukas na pala yan yung black screening, no? O, ng Fico. Kaya abangan natin lahat. Ayay! O, sige. Magko-commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Sweetheart, may bundang! Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire, Jude. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

92.7 Hard FM का गया और सिरी 93.7 Hard FM के नौ 32 मिनट्स वाली बात संगल सही संग बागा और असली चाहते ना प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दैट्स फॉलन लोला मोर Isang good morning ha. Ang aga gumising ng mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Magkita ko baga sa inyo. Good morning to the kina Bernard, kay Kenneth, kay Renato. Magkita ko baga kina Marlon, kay Nagna, kay Gilbert, and kay Lodi Lia. Okay, maibutang niya. Papangapin na mo. pandisal na, ha? Agad ang umaga, mga taga Julie's Bake Shop, ganoon tayo sa may New Leaf. Oh, sige, maraming salamat sa inyo pakikinig dyan, ha? Talaga namang aga gumising, agang makinig. Oo, ano mga taga dyan sa bakery na yan. You know, eh dyan sa may kamamanan, sa may Jonas Bake Shop. Agad ang umaga! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dyan, Napita. Sana'y napakaganda rin ang inyong umaga. Teka muna, iba ka na sa bakery ba? Nangapi na? Yung mga nasa bakery ba, nag-almusal na rin? Yung mga nasa bakery ba, nag-almusal din ng pan? Sumo na siguro, ano? Oh, sobrang dami ng pan na nakapaligid sa kanila. Parang wala nang ganang kumain ng pan. Teka muna, mamimigay tayo ng libreng ticket, ha? O sa black screening ng pelikulang Spider-Man. This is brought to us by Fico. All you have to do is, you know, call me up right now. At dali, tawag na 0961-8924927. Ulitin natin yan at 0961-8924927. Be my lucky caller number 6. Ang pangarin ng mga kalusot, magkakaroon ng libreng ticket. Siyempre, na pelikulang Spider-Man. Brand New Day. Hatid sa atin ang Fico. Dali na. Okay, saglit. Magko-commercial break muna tayo saglit. Tapos magbabalik natin mamaya-maya. Few more hits. Tapos mamaya din magdodraw tayo ng ating bugas at groceries. Sweetheart, padayon na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: It's a Flow G for you with the Rob Star Dance. It was brought to you by Virginia Hot Dog. It's the Hot Dog Virginia. Nawala yung caller natin. Bumita. Hindi. Oo, yung isa. Ito, magandang kumaga muna. Shoutout natin ang mga sumusunod. Ito, mga taga Buara Puntod. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sa Ulinan Family, sa BNR Store, sa may Black to Buara Puntod. Asa na yung caller natin si Jessica? Nawala. Nanong naputol man yun. Aga ni Ato Jessica. Ayan, tawagan natin si Jessica, ha? Naghintay ka tapos pinutol mo rin. Tawagan mo mabalik si Jessica. Uy, klaro. Magandang umaga si Roxanne Macha. Uy, good morning! Si Lorimer Sakala. Ganito si Candy Ato, ha? Magandang umaga sa inyo. Kay Mercy Indiamond Sueto. Ganito kay Nino and Sabel Baktong. Kay Wilma Osorno. Magandang umaga. Kay Chris Mayuman and BBQ Family. Magandang morning! Maraming salamat po sa inyo mga kinig, ha? At ang Nikito Family all the way from Lapasan ang ikinig din sa atin. I love Shackle po talaga. Ayan o, ang radyo ng heart ko. I love you. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Aras na para mamigay naman tayo ng groceries at bugas. Paminaw ha, buhay naman ang winner natin. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Makasanding! Puro tayo sa dropbox na makasanding. Ang nakasulat ay makasanding. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula makasanding, Janet Padenio. Janet Padenio, congratulations! Janet Padenio, congratulations. Ayun o. Oh. Ayun, congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. Magdala ka lamang ng valid ID para mag-claim mo ang iyong bugas at ang groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 9 more minutes before 7 o'clock. Mamaya na lang natin isalang yung ating caller. Sorry, Jessica, ha? Okay, naibaba mo yung phone eh. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. At magbabalik pa tayo mamaya with another raffle. Tapos may contest pa tayo ng ticket. So abangan natin lahat yan, ha? Para sa ating libreng sine. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pasaron, 73 na lang, munang nilipay ko aning, tungod aning kapikorn, mauna yung usang, nakatabang ni nako, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online,
2: hey, get a... Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
3: Labod yun ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Radio with heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
6: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
9: Where every piso gets more value. Shout to the heart!
10: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, Senate Minority Block. Binoykot ang ikalimang sona ni Pangulong Marcos.
12: 3,700 Pinoy seafarers sa ligtas nang nakalabas sa Strait of Hormuz.
11: Sa balitang nasyonal pa rin, mas maraming flight at pamumuhunan magpapalakas sa turismo ng bansa.
12: At headline sa ating balitang lokal, mahigit 700 senior citizens sa CDO makakatanggap ng expanded centenarian cash gift.
11: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 10,000 pamilya sa Misamis Oriental at CDO nakatanggap ng ayuda sa ilalim naman ng uplift program.
12: At balitang lokal pa rin, United 10 nagbigay ng 8/10 marka sa sona ni PBBM.
11: Sa Mandala, Misamis Oriental Provincial Legal Office, humahawang na mahigit 40 aktibong kaso.
12: Headlines sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon, walang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga electric cooperative nangangamba sa planong pag-aalis ng system loss charge.
12: At LGU impasugong nangandog ng computer equipment sa 8th Infantry Battalion.
11: Headlines sa ating balitang Mindanao, Tanuman Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, muli binuksan matapos ang nakamamatay na flash flood.
12: At headlines sa ating balitang international, Japan yanig ng 7.1 na lindol at tsunami alert, 18 na as.
11: Sa ibayong dagat pa rin, pag-araro ng sasakyan sa Berlin Pride event na tinukoy bilang terrorist attack.
12: At sa ating balitang pampalakasan, LeBron James opisyal ng miyembro ng Philadelphia 76ers.
11: At sa ating showbiz balita naman, MTRCB ipinatawag ang It's Showtime producers dahil sa umano'y racist na bahagi ng isang skit ng programa.
0: Heart FM Pinas. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibuntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Miyerkules, Hulyo 29, ngayon daw 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
12: Nel Arshaga.
11: Ako naman, Bar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
11: Aras natin ngayon, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
11: Binoykot ng Senate Minority Bloc ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, Hulyo 27. Kabilang sa hindi dumalo sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Amy Marcos, Robin Padilla, Lauren Legarda, Bongo at Tiang Cayetano. Ayon pa kay Senator Alan Cayetano, mas pinili niyang panoorin na lamang ang SONA sa telebisyon bilang isang simpleng paraan ng kanyang protesta laban sa administrasyon. Nakakaumay naman ang isang dahilan ni Senator Marcos habang nalulungkot dahil sa niya ay kinakaharap ng mga kaso ng ilang kasamahan sa minorya. Ipinaliwanag naman ni Senator Padilla na hindi siya nakadalo dahil sa isang family affair kasabay ng pahayag na nais niya maiwasang makainsulto sa Pangulo kung hindi siya makikiayon sa palakpakan o pagtayo ng ibang dumalo sa SONA. Samantala, wala namang ibinigay na dahilan sina Senators Lauren Legarda, Bongo at Pia Cayetano sa kanilang hindi pagsipot sa SONA ni Pangulong Marcos.
12: Sa iwalay naman na balita, ligtas nang nakalabas sa Strait of Hormuz ang nasa 3,700 Pilipinong seafarers sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Leo Kakdak, patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon sa riyon kasunod ang muling pagsiklab ng pag-atake at bakbakan. Gayunman, may 2,500 tripulante pa rin ang nananatili sa Persian Gulf at naghihintay ng ligtas na pagkakataon upang makaalis sa naturang lugar. Tiniyak ng DMW na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at shipping companies upang mabantayan ang kalagayan ng mga Pilipinong marino habang nagpapatuloy ang sigalot sa gitnang silangan.
11: Aras natin alas 7.27 na nagmamadaling gubaga panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal. Naniniwala naman ng Department of Tourism na kailangan ng mas maraming flight, mas maayos na koneksyon sa mga destinasyon at dagdag na pamumuhunan para mapalakas ang turismo sa Pilipinas. Ay kay Tourism Secretary Dita Angkara Matay, mahalagang ambag sa ekonomiya ang turismo. Ngunit hindi pa rin naaabot na bansa ang target nitong bilang ng mga turista. Gayunman, nangigipag-ugnayan na aniya ang DOT sa mga airport authority, airline at airport operators upang makahanap ng paraan para mapababa ang airfare. Makapagbukas ng mas maraming ruta at flight at makahikayat ng mas maraming dayuhang turista. Kabilang din sa mga pinag-aaralan ng ahensya ang pagbibigay ng insentibo sa mga airline at iba pang hakbang upang mapabuti ang accessibility ng mga destinasyon sa bansa. Aras natin, alas 7.28 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, Balitang Lokal.
11: Sa ating balitang lokal, mahigit 700 senior citizens sa Cagayan de Oro ang magkatatanggap naman ng expanded centenarian cash gift mula sa pabansang pamahalaan sa ilalim pa rin ng Republic Act 11982. O ito po yung tinatawag na Expanded Centenarian Act. Ay sa Office of the for the Senior Citizens Affair o OSCA, aabot sa 706 na po mga benepisyaryo ang tatanggap ng pinansyal na ayuda sa gaganaping payout sa SM City o Downtown sa pakikipagdulungan ng National Commission of Senior Citizens. Nakadagdag sa gawa ang pamamahagi para sa mga benepisyaryo ng District 1 sa Hulyo at 30. Ito'y mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, ang mga benepisyaryo naman ng District 2 ay tatanggap ng kanilang cash gift sa Hulyo 31. Ito'y mula naman alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa ilalim ng batas, bawat senior citizen na umaabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap ng 10,000 pesos na cash gift bilang pagkilala ng pamahalaan at suporta sa kanilang kapakanan.
0: Heart FM Balita.
11: 7:29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa anin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report. Wala pong sanabas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa mahiging 10,000 pamilya po ng Misamis Oriental at CDO. Ay may nakatanggap po ng ayuda. Ito na may sa ilalim ng Uplift Program. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin. Wala pong sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
10: Nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang mahigit 10,000 na mahihirap at near poor na mga pamilya sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro City sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry and Transport to Uplift Program. Ayon sa Department of Social Welfare and Development sa Northern Mindanao, umabot sa mahigit 21 million pesos ang kabuang pondong ipinamahagi sa 10,634 na mga benepisyaryong kabahayan sa payout na ginanap noong Hulyo 20 hanggang 22. Layunin ng Uplift Program na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kaugnay nito, binigyang diin ng DSWD na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang kakayahan ng mga benepisyaryo na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kabila ng pagtaas ng gastusin. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa piso may puso.
0: Heart FM Balita.
11: Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita.
12: Samantala, binigyan ng United 10 ng 8 puntos mula sa posibleng 10 puntos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay United 10 Regional Coordinator Joel Gabatan, naging kasiya-siya ang talumpati ng Pangulo, lalo na ang mga payag nito hinggil sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Binigyan din ni Gabatan ang kahalagahan ng pagpapatupad ng Drop and Substitute Scheme kung saan papalitan ng mga taxing lampas na sa 13 taon ang operasyon habang nililimitahan muna ang pagdami ng mga e-taxi hanggat sapat pa ang bilang ng mga kasalukuyang taxi. Matatanda ang idinaos sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos nito lamang Lunes, Hulyo
0: 27.
11: Itama inyo mga resyante na 7:31 na nagmamadaling umaga panghuli sa anin ng ating balitang lokal. Umaabot na sa 49 na aktibong kaso hanggang sa lukuyang hinahawakan ng Misamis Oriental Provincial Legal Office. Ito ang ibinahagi ni Provincial Legal Office Officer in Charge Attorney Johans Alaba sa flag raising ceremony na ginanap naman sa Misamis Oriental Provincial Capitol. Ayon kay Alaba, 23 sa mga kaso ang nakabimbing sa mga regional trial courts sa Initao at Cagayan de Oro, habang 15 naman ang dinidinig sa mga municipal at metropolitan trial courts sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. May mga kaso rin aniyan na nakabimbing sa Local Board of Assessment Appeals, Central Board of Assessment Appeals, Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Civil Service Commission. Aras natin na 7:32 sa nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Inubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula pa rin sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International. Kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
13: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
14: Idilita po ito ng mga plan po.
15: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
14: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. mapanghi kahit kay iwi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
15: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
14: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
16: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
13: With heart.
0: The best mix of music.
17: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: At yan, bibabasahin natin sa hulihan. At pagkatapos po ng ating balitaan,
0: Heart FM Balita.
11: Itama inyo mga orasan alas 7:35 na nagmamadaling kumaga. Oras natin sa atin ng Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
0: Heart FM.
11: Samantala, narito na mga balita mula sa Muginon.
0: Heart FM Balita.
11: Walang nangigitang banta sa supply ng bigas sa National Food Authority o NFA Muginon. Ito sa kabila ng epekto ng El Nino at mga pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ay kay NFA Muginon Information Officer Glenn D. Otoy, may sapat na reserbang bigas ang ehensya. Nabilang na ang 22 araw na buffer stock na nakalaan para sa mga emerhensiya at kalamidad. Tiniyak din ni D. Otoy na maayos ang pamamahala at distribusyon ng mga imbang na bigas at palay sa mga strategic warehouses sa lalawigan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na supply. Ginagamit rin ang mga reserbang ito upang suportahan ang 20 pisong rice program ng pamahalaan at mga pangangailangan ng mga local government unit. Pati na rin ang iba pang ahensya sa mga relief operation. Bagamat may mga palayang napinsala dahil sa pagbaha, nilinaw naman ng NFA na hindi pa ito nakaka-apekto na malaki sa kabuang imbang ng bigas sa mga bodega nito.
0: Heart FM Balita.
12: Sa wala na balita, nangangamba ang mga electric cooperative sa posibleng epekto ng planong pag-alis ng system loss charge kung wala itong kaakiba at namalino na mekanismo at suporta mula sa pamahalaan. Ayon kay Bukidnon 2 Electric Cooperative General Manager Christopher Dolfo, maaaring maapektuhan ang pananalapi at operasyon ng mga electric cooperative kung aalisin ang nasabing singil ng walang subsidiya o kapalit na pondo. Ipinaliwanag ni Dolfo na ang system loss charge ay kaugnay ng mga technical loss sa paghahatid at distribusyon ng kuryente at hindi ito itinuturing na sinasadyang dagdag pasanin sa mga consumer. Dahil dito, hiniling niya sa pamahalaan na

0: at mga printers sa 8th Infantry Dependable Battalion ng Philippine Army. Isinagawa ang turnover sa flag raising ceremony noong Hulyo 27 sa pangunguna ni Municipal Mayor Gitaime May Okinlay Gumban. Ayon sa LGU Impasungkong, bahagi ang donasyon na patuloy nitong suporta sa magbabalangkas ang administratibong kakayahan ng batalyon upang mas mapaghusay ang paghahatid nito ng serbisyo. Samantala, nagbabot naman ang pasasalamat ang pamunuan ng 8th Infantry Battalion sa LGU Impasungkong sa patuloy na suporta nito at pagkikipagtulungan sa mga programang lalalayong mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Tumango naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Tanuman Bridge, andyan po sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. Abay, ito'y muli pong binuksan matapos nga po ang nakamamatay na flash flood doon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntang detalye.
2: Muli nang binuksan sa lahat ng sasakyan ang Tanuman Bridge sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ng clearing operations kasunod ng mapaminsalang flash flood na tumama sa barangay Tanuman. Mahalaga ang naturang tulay sa pagbiyahe ng mga residente at sa paghatid ng mga supply sa mga apektadong komunidad. Ayon sa mga otoridad, isinagawa ang agarang paglilinis at inspeksyon upang matiyak na ligtas ng daanan ang tulay. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operations para sa mga naiulat na nawawala matapos ang kalamidad na ikinasawi ng mga ilang residente. Samantala, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na manatiling mapagmatyag lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Patuloy rin ipinatutupad ang mga hakbang upang mapabilis ang rehabilitasyon at maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga naapektuhang pamilya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Para sa atin, 7:41 na nagbabadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Naglabas ng tsunami alert ang Japan Meteorological Agency matapos ang naganap na pagyanig ng magnitude 7.1 na lindol sa isla ng Kyushu kahapon. Tumama ang nasabing lindol dagong alas 3:27 ng hapon. Oras naman sa Pilipinas, ibinabala ng JMA ang tsunami na may taas na aabot ng mahigit isang metro. Magugunitang noong Hunyo 25, niyanig ng Japan ang magnitude 7.2 na lindol, sabalit wala namang anumang naitalang casualty.
3: Sa walang na balita, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na isang terrorist attack na may kaugnayan umano sa Islamist extremism ang nangyaring pag-araro sa Pride event sa Berlin. Naganap ang insidente malapit sa lugar kung saan ginanap ang Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ Pride event sa Europa. Nabatid na isa ang nasawi abang 30 iba pa ang nasugatan matapos araruhin ng isang puting minivan ang Tiergarten Park malapit sa Brandenburg Gate sa Berlin nito lamang Sabado ng gabi. Sa bilang na ito, 8 ang malubha ang kalagayan na abang 3 naman ang nasa kritikal ang kondisyon. Kinilala ang suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon naman sa mga investigador, kakalaya lamang mula sa juvenile detention ng suspect 2 buwan bago ang insidente at dati nang minomonitor ng domestic intelligence dahil sa umano'y posibleng ugnayan sa Islamic State Group. Patuloy din ang investigasyon upang malaman kung nag-iisa lamang ang suspect o kung may iba pa itong kasama.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pampalakasan na matagal na hinihintay ng mga basketball fans, opisyal nang ipinakilala ng Philadelphia 76ers si NBA superstar LeBron James bilang pinakabagong miyembro ng koponan. Kasamay ng anunsyo, ipinakita ng Sixers ang jersey ni LeBron na may numerong 23 na muli niyang isusuot sa bagong yugto ng kanyang karera. Ay kay Sixers managing partner Josh Harris, malaking karangalan para sa koponan ang pagdating ni LeBron. Kaya, inaasahan din na makatutulong ang veteranong basketball player upang maibalik sa koponan ang rurok nito o maibalik ang koponan sa rurok nito

0: Para naman sa kampiyonato, kasama nina Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at DJ Edgecom.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, mainit pa ito ha. Pinapatawag nga ay.
0: Napaso ako. Sobrang init.
2: Ito na nga, pinapatawag na ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng It's a Showtime sa pagdinig sa Hulyo 29. Kaugnay o ngayong araw, kaugnay ng mga reklamong nagsasabing racially insensitive at colorist ang ilang biro ni Vice Ganda sa episode noong Hulyo 24. Kabilang sa inireklamo ang payag ni Vice sa Memory Mars segment na Bakit ng Puti Ka? Na inuugnay ng mga netizen sa kulay ng balat ng co-host na si Juhaira. Humingi ng paumanhin si Vice noong Hulyo 25. Ayon sa MTRCB, sinusuri kung lumabag ang programa sa mga provision ng Presidential Decree No. 1986 hinggil sa mga programang itinuturing na hindi angkop sa telepisyon. Medyo masama din yung biro din kasi. Napanood ko yung video. Meron kasi silang ano, yung parang skit-skit na.
0: Parang drama-drama.
2: Bawat grupo. Grupo sila. Eto nga, they were having a parody doon nga sa Marimar.
0: Memerimar!
2: Ow! Kaya lang, aray, nabugahan kasi ni Vice. Una nun, nabugahan ni Vice ng tubig si Juhaira.
0: Juhaira.
2: Yung ano to eh, miyembro ng, ano yun, yung Baby Dolls. Yung,
0: diba, dancer nila?
2: Oo, yung sumisikat na
0: kanta
2: ngayon na giling-giling mo, something like that. Ayun nga, ano, tapos eto nga, bakit nagputi ka?
0: So ibig sabihin parang bakit umitim ka? Bakit nagputi ka? Ibig sabihin yan. Ibig sabihin kasi bakit ka nagdumi?
2: Kasi ang suot ni Juhaira noon is yung suot ng mga, you know, yung mga kasambahay.
0: Okay. Bakit nagputi ka?
2: Bakit nagputi ka? Tapos binugahan pa ng tubig. Parang may gulatan na nangyari.
0: Nako po. Siguro sa kanila, laro lamang yun. Pero siyempre, sa interpretasyon po ng mga nakakapanoon, at saka siyempre, sa interpretasyon po ng MTRCB, si Soto yan, di ba?
2: Si Lala Soto.
0: Soto yan.
2: Anak ni Tito.
0: Ang Echote, may kalaban ng... ng mula, apari, hanggang hulo. Hindi naman natin sinasabi. Siguro, napansin din talaga. Baka may content din talaga na hindi katanggap-tanggap din sa mata at sa, alam mo na, sa panlasa ng publiko.
2: Alam mo, naging controversial itong part ng programa ngayon ng Showtime. Kasi nga dati kay ano, Kim Chu, kay Riza May.
0: Diyan din ba yun?
2: Diyan yun.
0: Nako, ang hilig ka. Ang hilig kasi nilang ano, ang tawag doon.
2: Okay naman. Kasi parang, alam mo, gumagawa sila ng parody, ano. Alam mo naman ngayon ang mga tao, lalo na sa social media, kahit wala mga television yan, nakakapanood. At saka, the video can be spliced and can be misinterpreted.
0: Pag hindi mo napanood ng buo.
2: Correct.
0: Diba? Totoo yun din talaga. Ano? Kaya naman, sabagay, hindi natin matatanggal yan. Kasi, alam mo kung bakit? Isa rin yan sa mga nagpapalabog at nagpapasaya kapag ka meron.
2: Yes.
0: Ang nagpauso kasi yan dati, nung unang-unang panahon, yung mga wala sa script na
2: ad-libs.
0: Sinauna pa to, nakwento lang sa akin ng mga angkol ko. yung palibhasa lalaki. Yan, Joey Marquez. Yung mga spontaneous
2: Richard
0: yan. Yung mga hindi nag-realize sa script. Uso na dati yung mga tira-tirahan na yan. Kaso nga lang, hindi pa ganun katindi yung tinatawag natin na racist. Diba?
2: Kasi hindi pa natin, we don't have, may grasp na tayo kung ano yun. Pero hindi natin siya maibuga. Kasi nga, hindi pa tayo makapag-express.
0: Hindi tayo makapaglabas. Ngayon kasi, gaano na eh. At tawag dito, any nararamdaman, pwede nang sabihin sa social media.
2: Correct.
0: At naipararating na po sa karamihan ng tao.
2: Siguro nga kasi parang may ano din sila, inspiration din yung bubble gang. Parang ganun din.
0: Yung bubble gang kasi scripted yan eh.
2: Scripted. May ad-libs konti. Pero alam mo yung ano eh. Nakakatuwa.
0: They're not getting overboard.
2: Yun.
0: Hindi lumalampas sa kanilang boundaries.
2: Yun.
0: Eh, minsan napapasarap ka ng adlib.
2: Yun na nga.
0: At saka siyempre, kilala yan si Pais Ganda na, alam mo na.
2: Talagang, oo.
0: Talagang titirahin ka niya ng personal, na personalan eh. Yung physical appearance mo, bibirahin talaga niya.
2: Pero ano yun, out of his character talaga na mapagbiro. Knowing Vice himself.
0: Siyempre, stand-up comedian, ganyan. Di ba? Pag pumupunta ka sa mga comedy bars, talagang lalaiting ka mula dulo ng buhok mo hanggang pinakadulo ng hinliliit mo sa paa. Yan, di ba?
2: Ay, oo. Yeah. Kung ano, kung yung puso
0: mahina-hina. Baka makakasa pa ka ng ano. Pero masaya naman.
2: Siguro ito ay naging leksyon na. Magiging leksyon na din sa, hindi lang sa each showtime itself.
0: Sa lahat. Maging careful tayo sa pagkukomento.
2: Yes.
0: Diba?
2: May mga joke, alam mo yun, may mga joke na nakakatuwa. May mga joke din na, siguro we keep it to ourselves at kung pwedeng, mga kaibigan-kaibigan na lang siguro. Huwag natin isa publiko.
0: Hindi natin kasi saklaw yung isip ng mga tao.
2: Correct.
0: Pero may, speaking of joke, may tatlo akong joke.
2: Alam ko na yan.
0: Ano? Joke!
2: Sabi na eh. Alam, iniintay niya, mabiro yun eh.
0: Gusto mo, limahin ko pa eh.
2: Ay, sige.
0: Joke
2: lagi doon.
0: Nalala ko tuloy ako. Nako. Sige, sana naman hindi na lumala ito. Ano? Kasi minsan, nagdi-resulta ng ano yan eh. Ng tawag doon?
2: Misconception.
0: Hindi, nagdi-resulta yan ng tawag doon?
2: Ay,
0: napaparusahan. Napaparusahan yung show na ano muna.
2: Na-suspend. Ah, di ba dati nangyari na to sa kanila?
0: Si Willy Rubina may madalas dyan.
2: Ay, oo. Bigyan ng jacket.
0: Si Willy Rubina may nung una. Madalas sa ganyan. Anyway, sige. Maraming salamat sa chika mo today.
2: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
0: 11 minuto bago sumapit ang alas 8. Narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Kasalitin natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
3: Yes, Manel. Good morning. Guys, sa Pepe Street, may tumubing kita palabas ng pang-efekto. Dire-diretso ka dito sa likuan. Ganun na rin, palabas na rin ang pang-efekto. May slow-moving na rin dyan. At ang mga kaliwa, dito ako sa crossing ng Claro Embrecto papuntang Marcos Bridge. Pagdating mo naman dito sa Marcos Bridge, slow moving na rin dyan at hanggang sa mukali mo po papuntang RM Pilais. Dire-dire sa RM Pilais. Yung private school dyan, ako po. Very heavy traffic dyan, slow moving talaga. Dire-dire sa pa closing sa dito sa San Pedro Street, closing ng papuntag sa diversion. Okay naman, maayos pa naman ang flow ng traffic ko dyan.
0: Nasaan ka ng area ngayon?
3: Ay, nakarating ako rito sa Campo, Lagbatan.
0: Ayos, may parang may pasahero ka ngayon ba?
3: Si ma'am.
0: Oo. Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon, mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Toots, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Oras natin, 9 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hulyo 29, ngayon daw 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National Senate Minority Bloc. binoykot ang ikalimang zona ni Pangulong Marcos.
2: 3,700 Pinoy seafarers ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz.
0: Mas maraming flight at mamumuhunan magpapalakas sa turismo ng bansa.
2: Headline sa ating balitang lokal, mahigit 700 senior citizens sa syudad makatanggap ng expanded centenarian cash gift.
0: Mahigit 10,000 pamilya naman sa Misamis Oriental at CDO nakatanggap naman ng ayuda sa ilalim ng Uplift Program.
2: At balitang lokal pa rin, United 10 nagbigay ng 8 sa 10 marka sa zona ni PBBM.
0: Samantala, Misamis Oriental Provincial Legal Office umahawak na mahigit 40 aktibong kaso.
2: Headline sa ating balita, Bukidnon NFA, Bukidnon walang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas.
0: Mga electric cooperative naman ang angambang sa planong pag-aalis ng system loss charge.
2: At balitang Bukidnon pa rin, LGU impasugong na gandong ng computer equipment sa 8 Infantry Battalion.
0: Headline sa ating balitang Mindanao, Tanuman Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, muling binuksan matapos sa nakamamatay na flash flood doon.
2: At headline sa ating international news, sa Japan, iyanig ng magnitude 7.1 na lindol, tsunami alert, itinaas.
0: Sa iba yung dagat pa rin pag-araro ng sasakyan sa Berlin Pride event, tinukoy bilang terrorist attack.
2: At headline sa ating balitang sports, LeBron James, opisyal ng miyembro ng Philadelphia 76ers.
0: At ating showbiz balita, MTRCB, ibinatawag ang Edge Showtime producers na sumanay racist na bahagi ng isang skit ng nasabing programa.
1: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Hala!
2: Hala! Grabe!
0: Ay, ang daming nanonood ngayon, ha? Pa-share po nung live natin. Ha? Pa-share po.
2: Ito, good morning, Kathy Marifel. Dikito Ayes. Ay, maraming salamat, ha? Good morning. Hashtag Hartinian.
0: Aba.
2: Salamat po sa pagbabalita. Shout out sa Dikito and Permali family. Maraming pong salamat. Thank you.
0: Ang Galas family, hindi yung maabsan ito. Gieb, si Lilil Gieb. Oh, watching from Barangay 17, Burgos del Pilar. Tatay Nicolas, sama na natin si Mami Elaine, si Jeline, si Glenn. Magandang umaga.
2: Ayun. Ito rin ang mga sweethearts natin sa Barangay Kamamanan, si Mami Rosa, Olandres, Matcha, Olandres family, Timbal family, Matcha family, Alcolea family, Carpio family, listening now. Maraming pong salamat. Thank you, Mami.
0: Fition! Kumusta ka dyan? Mga tagahano po ng Claveria ito. Lola Lalang, kumusta kayo dyan?
2: Good morning. Rizal Bagares, maganda umaga. Thank you. Remedios Gemelo, I'm watching from Crystal, Marama. Gaya, maraming pong salamat.
0: Maganda umaga sa lahat na bumubuo nito. Si Madge Jam. Mabuhay kayo lahat. Ang tamis ng pangalan mo, Madge Jam. Kamag-anak mo si Ube Jam.
2: At Strawberry Jam. Ate Irene, ayan, Ate Irene, tumanda sa may makasanding. Maganda umaga, namiss ko kayo, ah.
0: Miriam Acera, magandang umaga din. Maraming salamat. Ay, mga masisipag ng mga commenters ko ito.
2: Ay, oo. Sa page. Oo, nanggita ko nga eh. John Vincent Sagrado naman. Uy, Cavite.
0: Ay, follower ko yan. Follower natin yan. Si Jason Space Hard FM.
2: Good morning.
0: Magandang umaga sa inyo dyan. Sa Cavite. Rhea Odarbe Eduave Zamora. Ay, mga taga Zone 4, Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Maraming salamat po.
2: Good morning, Sir Oliver. Mirami Dupalco, mula naman sa Indahag. Maraming buntag. Thank you for listening. Mami Rosa naman. Ito, may ano pa siya dagdag. Shout out to Gagang Dalmar, si Joy Page, si Leia Banaka, Ethan Apolinar. Lagi nakikinig from San Jose Seminary, CDO. Oh. Maraming buntag.
0: Oh, si Crescel, magandang umaga. Si Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzalez. Magandang umaga. Shout out sa lahat ng sweetheart sa CDO. May buntag, Mami.
2: Gusto ko yun. Good morning. Uy, thank you, Mami, ha. May mga ano siya kahapon. Maraming salamat, ha. Ito naman, taga King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Bugo, Maing Buntag, Ma'am Lalina, Bonitalia, Wiso. Good morning.
0: Si Mai Tuastanfield. Magandang umaga po sa inyo. Safe flight to my friend Diana going back to Malta. We miss you.
2: Good morning. Si Ma'am Merlin Lorien kahapon. Thank you. Happy birthday sa kanyang anak na si Nina Joy kahapon.
0: Ayun, kahapon talaga yung birthday. Belated na eh.
2: Sabi pa niya, we love you.
0: Ayun. Jun Ross, magandang umaga. Good morning sa handsome and beautiful Angers. Magandang umaga sa inyo yan. Poging Jun Ross.
2: Jenny Tundag Flores, ayan, watching from Zone 5 Bonbon. Good morning.
0: Hoy, si Efren, laki-laki mo na, hindi na kita nakilala. Efren Uwayan, watching from City Homes, Malanang Upol.
2: Hello, Sir Efren. John Vincent Sagrado naman from Cavite, Metro Manila. Osode. Teka lang, parang nag-ano.
0: Osode Raseya. Acera family sa may makasanting magandang umaga.
2: Si Ate Miriam Acera, magandang umaga. Thank you sa pakikinig. Ayan. Si Kirk George Maglangit naman, shout out kay Barangay Kapitan sa Kapinya, si Sir Rico Glenn Lasay o si Kagawad Eden Pandan sa Kugon Balingasan.
0: Aba, magandang umaga. Lloyd de la Cruz, magandang umaga rin. Maraming salamat ha. At sa mga bagong nag-follow sa Heart FM, yan, thank you so much. Siyempre, follow nyo pa rin yung aming mga pages. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 dash Bukidnon. I-follow nyo rin si Dr. Heart dash Heart FM. At siyempre pa, Jason Space Heart FM. Yan naman ang aking page.
2: Okay, ito pala, meron pang hindi nakikita dito. Ano?
0: Sige.
2: Si Mami Amy Balamadres, maganda umaga. Ayan, hi din kay Clark, kay Gemaline Dagangon. Shout out sa kanyang Virgin Group, especially sa kanilang leader.
0: Sa ano, Virgin Amy, Group?
2: Virgin Group.
0: Ay, maganda yan.
2: Gusto ko yun.
0: Aba.
2: Si Mimi Ibana naman.
0: Mimi, talaga naman. Virgin Group, tapos Virgin sila Group. Ibana.
2: Hi, Ate Marman. Sayan, happy listening sa May Manzano Compound. Maraming salamat.
0: Birthday pala ngayon ni Ate Karen Torres.
2: Oh, happy birthday, Ate Karen Torres. Aba. Get well soon, Ate.
0: Ay, pagaling po kayo, ha? Pagaling po kayo.
2: Nasa hospital siya ngayon.
0: Ay, magpagaling po kayo. Uwi na dyan, uwi na. Mahalang check-in dyan, eh.
2: Correct.
0: Uwi na. Sige, abangan natin mamaya yung ating draw ng bugas at groceries. Mananalo pa rin po kayo. At araw-araw po kayong oras-oras. At araw-araw po kayo mananalo. At hindi lang yan, meron pa tayong mga giveaways ng mga black screening tickets ng pelikulang Spider-Man, Brand New Day.
2: Wait, pwede lang i-claim ha, yung mga FICO winners natin. Tabangan po yung announcement natin for our Heart FM tickets.
0: Yun. Okay, yung mga nanalo sa Heart FM contest, abangan nyo po yung announcement namin kung kailan namin na i-announce. Bibigyan kayo ng signal na pwede nyo nang maklaim. Pero yung sa FICO, pwede na pumunta rito.
2: Pwede na pumunta rito.
0: Sige. Aras natin, eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro, at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.